Ole me foi la le tu ala lo tuol tatu po kala me mo tatu ilunga la tele. E te tau ona paka lele uta vali. Se tate alo fofo ilia le tuol watu le natu petal tuol fata mala tatu. Ma tatu ye fai fai leo e fai fatau. Tau tuol na ma tatu. Ole ala la batu tu ala lo langa leo wama wama. Ole makwa hapi siya sol. Wama kwa fofo siya. Wakwa kumua. E ka ulo le fofo si. Longa winga ole meka o se vaha. Wale se meta o se ba wa makwa komwa lolo winga ki kamia kon le faloloa komu saudi si faloloa fofusi mingoya kule si faloloa wa ki de ngwa fofusi paula le meba wa le a o bevela wa makwa bevela kamala nga bevela e sawe mel kama fanga le kama foi dadia o ngwa bevela lolo winga ka fofusi nga fa va va fo ila le a Matau tu nala matato ile fufusi le na awala te fa tamala awala te fa tamala baile le to tonu falo lona na e minko fa tasi ya ya mal awle yo e nga ke lo me kup ta ba ke ke ya vango e wole sa wako e wole sa ke le fong ha changa ye ke mi ka ko ke o fa iska ko stai fu ile fa pe e tu utanga ya tatu telefoni tanga tatu of way ya ko le kanga e ke le lo ar ke minga se ir kanga ka Ole ato se ir kangaka. Awane iai se meto e tupu. Ao ta pena le sapa pa il fanau. Awa, awane iai se meto tupu. Le alu winga le tala. E te tawana imantala va ile ato. Makwa iloa le lei ona tu ule ato mete iloa sefe ai lau fai ngafataunga. Lau telefoni, se kulau telefoni kongala wako. Le aia se mea la faria de ifua. E, ngale makwa pae pae iPhone na kouma le Samsung. Ia maliti tira lama. Kero kere fongi leo sao ngei. Ae kuo le leilau telefoni tono na wato. Awa ngei leiloa. Ia wanganga leiloa vivesi. Leiloa le kupe vivesi. Aluaku le ako vivesi. Kuwai marika avali vivesi. Nga umea vivesi ya mea la atutupu nene yaso. Mala yaso atayao. Ata tola le wanga ya tui fataunga. Itu tonu. So se falo lolo ema wama ile tatu pokalame. Tautua nama oe. Awa fa vivesi ya las falili. Fa to to amali las falaili on sai fo ai te la ai te tau fo na luatu pa ile lise paka ma kwa paka le le lau tavale au ne i ti ti lo fo ile le polal umi pakai on paka lo lau tavale ai lo lo wal bua kwa ai lima mingu ke nga e ka mafaya la ile fo si nga sa ulor ku spaka ola wa e mo ka nguri ko kong Ia mereka ko fa bangala le tu lower fa fo. Oi e lang o me kukupu, o me kukupu. Oi e, a o ngave velar kam ma ka kia. La lor fa malama ka ko fu la le o moy. Ha. Ai ka ngulu ngol mo e lungol ngol foa. Ai la kwa kusi paka, kusi le ticket. Pingi ku urungol fa malama lo ta vale. Alu. Bye bye. Ngai ko mumule aisha. La feeling alu ngal kusi paka. La feeling alu ngal. Ova un minuto sa fa nga mai tu tu ina awa te fa so so i ma tu fa so so ai ai la vea i ma yate i ma tu ai li le anga pa ba i lai ola upaka la inga lima minute na i tango fa so so ku spaka e a fa i lau tiki awa ngofu fa so so ai ai ka mo fa i la vea i malina tangata mai la nga duenga ale fa i nga duenga a fiel na tangata e a Tau tua nama tatou le saonga le mo Tau tua nama oe fa au tau tere lei Ma tale nunga le tele Ia ma fa soa soa de lei Fa soa soa de lei lau kupe mo ringi fa yaso Fa soa soa de lei lau kupe mo le fa atawa na itamaiti Ia olako mea ai olako lava lava o se e vai Ole mele uo maitawina Ole makuwa kumu asori Ole toa telo tamaiti Ioi ia waile ya se makuwa de alum avesana fana ui oe fuala tuofu Iyo ave fuala tu ofu wala tu sebae. Ya to teli tamaiti. Fayo tamaiti matutua. Iyo tamaiti lahaiti. Ae tautua na tasina vahe ngai. Taufo na tatu tilo yei tatu fanau. Tautua na tamaiti lahaiti. Uulima tamaiti. Ainge ya luwa kufo iku fekawi ya emalehe ii. Fekawi ya emalehe ii. Yang afaya ya leo kala. Ala waluwa kwa kama kiki. La ala akwa desi piko. Aluwa kulisi faluluwa. Ala ngai faya ngei marenga. Kididi, kididi. Kalala, kalala. Ia nga fai aleo kiri lima kalala. Aru kama kiki. Nga uwa mwa. Siya ukama po feo. Boy. Wai vaa ila iya. Kalu kalu. Wani fai nga. Fai nga ili la. Aula le nga fai numar. Hahaha.
Hij deed alleen moeilijk, dus hij ving op elkaar hangen. Maar ik ben lekker lang in mijn leuk af. Maar je hebt de vervinging of kangen al mako aan. Ook als je maar kauwkio. Olif je kan haka la. Waar wij leven bij moeien als je vinging of kangen. Hele uloak waai bij alle woorden om elkaar magie. Waar wij leang al vervinging al mako waai. Ook als je maar kauwkio. Meer van mako aan je manga om je ja, man. Ai, mijn vong. Ja, lee. Mooi leed je vinging of kangen en moeien moeien. Alle woorden door elkaar magie. Voilà. Dan kan wel vijf voor de vinging of kangen lakom. Pai mai langai makau kia, langai makau kia. Aru mele loku oka okae. O se vai wa muri umbia, wa le kusai ma muri vai ma vai vai. Loke koi makako muri vai la lia. Wa ma vai vai. E, lale wa umakoe papai. Tau tua nata maiti. E, kau kua ngaka maiki. I reiro fosi ka maiki kiri ngia susa. Ngei ka pengangon, ngei ka usanga. Kau kua ngaka maiki. Se ulelele limo si o walo. Yang ola ilea fuala tu ofu ya o mai lola ira tu sol tavale la faka de kosi ko inga wa kolu kula o o moya fa penga inga ya ko lola ira le fali ya ya le mesi vivesi masi me kupu e a fa pe ti aru sa o o ile me na ti aru ai aru wa kula lang o kako e makau kia ke de melole mo i fala lata e ku pale ma ko fa fa fingi fa me o i fala lata le fa ka kala la le Orfe kau ya kaya kau bole, kaya kul kau bole. Yang fasa sangalola iya le. Faya kau lo malfar kuar fe fe aku. Ay apa kau malfar kuar mi? Ay Cina, wah mai orang yang aso. Oh kalau sweet Cina le. Wah mai orang far kuar, wah mai halimang we fa fe kai. Yo, ah ka alimui orang siopi makau kia. Ay apa kau ingi merkingar ngaruing aku. Mai e kalau fai, hai fai tua mai. Oh kau di nganga unga yo di leopi oleh nganga unga le, oleh palolo le luka. Ya fai lemu, fai lemu lah ia. O fai lewat nanti pisi mai ai, oleh tu alalo lewat pokalam ya jatuh, oleh bah malaka merka kau kerja dengan iaso. Ya ma fai lemu lah iyo fai falu filima. Kau kuang ama orang ikifu, wai visi dengan iaso. Ya airi air sah fanga, fakau sih mengai kamek. Oh le fakau sih mengai kamek si falu luang ale. Aku le fak visi ya fales falili, fakau kuang mali les falili. Dan kalau mili kaku. Vivesi ya yo ku ko mi sale fare le se me ai ofi aku nga ku pe ofi asanga ke u yai ha wa songa ke u wa ye ke wa mo in ya ku oi a sa si fa nga ya la nga awa ka ko ki fifi ke u ka ko ku per pen i mo in ya ku ma ko si ro ma ku wa ba ye la le wa wa di u mo fo finge fo la le ya ya le fa le mari Wa makau kia mau alfa fenge fou ia le kako fale fou la lea ia markiwi seiva sido bakua eri kala la wo omali wala wale dia sauni sido bakua kala awane ngali atu oele tato wa baila lea kako vailea mawari weekend tato vailea yao ngate lemo kako o kako keva matatu wa oi ngadu wengoe ai tatawa na tausi le lelo tato wola maloloina tausi le lelo wola maloloina Aku je, nang aku telefon ini boleh ay. Aku je nang aku telefon ini telo me neolang. Ay bai tau tu nama oil low soy fua maloloina tau ona tau si fali lei. Nelat tau walau tu lo temati, mai sefang bai watu tu lo fali. Wamol ma winner tu telefon ni temam tu nama tua, lengat tu fui leo ilan tu walau tau ma final tau bai. Leti leo nu nang ngablu nu fusiosan mo tau, ma walau tau bai weekend, nei weekend. Atoa mo wal tatu vai Teleno na nga Bala wane li tatu telefoni manwewa Ili olwa tasi lua ofa Valu iva iva iva Olwa tasi lua ofa valu iva iva iva Mo mato ina imangele Fapefo ia Otara otahuhu Papa toi toi te mole olwa tasi Olwa fa fitu fa lua iva tolu Ole suka koko mo lunga Ole suonga ponga ivi Ia ole kanesa o faku ngao Ia vaeng meti ngalu tino Eto te lelo nao ngamo tato
kamala le fa peke ala le kaya fu ila le nga ala le mtiro manga ba kongolola ile fa mafan fana or kamale nga ki koi fa ke inga mai ia muselo lutino ala tele to sam ya o fu ile fa ko fa mafan fana lo vai ko to mafa fu ila ile ai ka sam ila ko ingol kama ko fa longo ko pi ko mole lu manga o le nga na mo tanto le nga na mo tanto mo le tu lo mo le tu sifo kilani i so se va nga la vole tu sifo wala wani le o lo lua fa lo lima va lo tolu ofitu o lo lua fa lo lima va lo tolu ofitu mo tanto na le i lo nga tonu i ai Howard pa ku langa Glen Innes pen miwa ile o lo tasi tasi tu fa fa fitu o valu a o le tatu fa le mai le so ta o le fa mo le world sunga ya remia tu sif wang Malifa tuya fo ai. Ele statu fo fa ye le weekend le knowing e umanita tu fo. Mo tatu la sto na imala sa ele se fo. Ai lo fo ya tuya toy. Kamale nga makwa sekki ya kai ka. Ma lo fa ta e sa unia ele li me uma mo tatu. E ta pena fo ele tu me uma mo tatu langa ele le ya le li. Lo 10 minute ta tele tu la

0: Твою саму.
1: Co si límej v tu? Ámo.
2: Ua lato mai na loto to meiti. Ma ua fe tau ira lei ma na tau no mai o no fau a me ere Baby Pacific. Ma ua ofu tino e lei fau mo a mihi. Ofu e lei mo ta mai tae, ye fai tama ma fau si ua. Ma shou su si kai me mo re ai na toa. Ma matu ala na ere Baby Pacific o no lamo na moina ma losi la to Samoa. A wana me ni pura lalamangi. Ma ua tato jerseys to Samoa mo oe male ai na. I mai mai lue de tato fane o more deri Pacific in a 1 John Goldsworth Drive in a shopping centre de Malava Mele Mangele. The asiasi a me in a very Pacific toko donen zed. Al siri ati di se lauta launo fa tau te stomben fane o moi ofwe le on e ana vara me de sei iti ono manu mana oi I se jersey to sa moa mo on wando. E veni Pacific pa ama mo I ame to sa moa manfi to sa moa mona I pon la mani po on wando.
3: Tunga o fenga fa ka o elo kava le fo maunga Max Ila.
4: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe nga mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka ala alwaya so le kokong.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lola Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Ole tempo le watchi gare video sam ole di vango le wauli ole wasi anchi ya se fulu maleiva miruche o te ni ya le tu lai lua fi fi fo le nganga joy fa tal vantu e lang mai moi am lang fa funga nga fo ile di ya wauli ma tango fila sulu mai ave ole la fa ma mango ya ta to tanga me ma ma wai fo ile ma fa na fana e am se i ave e se i o ta to to ti ya el one ne se va li lungon mutia e le di vango le wauli ma so if for mawa male langi ma chafi moli le fa malo ya male fa tangi le to to ma to vela le to ngai ya chi chi pe ri le to ma tanga mai le town le la si you le me fo stimulate ma wan to o le wan ta to ma tangi le fo i vai ngo le so si you le ya ya le fia fia na ne yo le polo kala mo le woli ma fo fo nga mo ya fa tana fa to yo o na pa ya le to a a lot of fat funny le manu so se fat fat tone ngala ba wale tu ma lo na firnga lo ma lo le nga lue ma lo le tatano ya tonu vole na wa tap pe pena mo la na upu fola fola mo lo na nu il fa un ngol ni ya so tap sia o mo a pel ma lo sio le tino si le si ya in la nga nga to ma mu tira ma tu pa nga ma sa ni le ta tu wa la le fa tano fa tu le ni va ngol la wo ni ya tu tu ya wa mai o bu wa mai o wa mai o tu ya feel it down with that ya ya Leang yel matangi lei ai le nia wauli ya o tala o ina wo o ye. Ya efa pe na la vole nia ola o le anso utala no toe ya o le anso foi wauli pantua o lesi lesi ya ai awa le lokea fo le le kio kua ipele le kio ye pese maitua e oi ya wai pese pese ya ke ifo yala ye le wolu koe kalangu. E oi e ala balo siolo du olo fita in tunga wala sa ili nga manuia ya e to tonu le ni to no ban to a ma o mai o to ya ni fa ya kwa se si ke lu fu a ka le o fa ya lai a ve ko ke lu pe se le o ka vo ma ko anga le lu wa al ko vo se le o me fa ya a mo la ya le o le fana e le I fa ya kwa se si ke sa wa mo le fa ma fa ya e a mo se ve na ka pia e lu fu a mo le fa Ya ole swile mulu mulu yo le tuwanga wa onga le fandau joy tap de pina tuwai ya man tuwa me fana fo ile joyful yan tu ya onga ile na va ya so fo le joy am tolia ya o a onga ale fana we be on a mas and ya ya ele nga tu fo ile on sound union to pe ya mulu no tu to make deal fa ngo le de ve ya so ma wa la tu to no to wa ma wa le pese ya ya o tu langa ma na wa le van tap de pina ye ya ta to ma tu ya ele nga tu ile o se e vai o tau talinga o le pinge fai yolo o le mele mele hea bad ya ba i mau vali la ngoku ngala kufua ye ngai ke ngi ka vali a kua ima ngai o la ko ala fa o ka fio lai ya le na se e pule arka malo makua ye yana te unga fa mantango fia e ia lana tama mole a sa ye po le loto to maiti e peo na sa ye tue tanto ine ini sila ya ma au se ta lia anto ai fo ima sa mua ele fai unga o le ne ya vayaso ya ua mai ale lua vayaso o tu wanga wa o ngā le fana ua to maiti e ye isa ua fea ua o ngā na fai le fale le ne tu wanga e isa mea o ngā le fai ya po le mea nana uma o le a o ngā telefoni mai e ya le ngā vayaso o mele ngiva ya so ngā la vai kerefong ya le lei onisio a o ngā e misa le fsenga sifulu lua sifulu tonu ya ya tulo ya on faile o to wa o to su enga fanta ta ya ele leila ya le faima e kango vo ile le sia kia wa pia onga ya va ai pe o a to au pen ya va ai le ka ki lita po yai ya va ai pe o yai uma mea uma e te toi ar wantu mo ele a sunga fua ya ona toi fa a wa wei lea o mea onga e lea onga pa toi fo yu tole fana wia onga Ya, ni si na vaenga ile ni vaenga la wauli mo le si le fiel pa ia male malo le tato tato ai pa tano fanchu ya rei Josefa male ainga o le mafu to mai inda i fia fo i point England le ni vaenga la wauli e le mento lefa malo antu ya foa i fa manuva before ia o la tauti ya ma o to mula vale fa tasi mai le ni vaenga la wauli ma lo le fai le fai va Yeah, man, no, for you, the time one time, you know, after you gain your feet, I'm not talking about my. Why did I officiate a solid? I want loving it, go all over my room all over. Awa. Hey, get you a few, go over, I walk away, be a fun way, what a

from me. Kangoi leu fang suk. The kafa bi ponga leu wanga mosua ya so ma. Mo ile fam talangani ile fela. Ya wai ta wana isi na fia wa loa oi to ton. O le fo ito finga o le java ina isa mo. Kalamba inga mua fa tana vantu le riva ingo le huli ma yawa simone tan lia. Ya, but we have fully fight ngol le riva ya so ile topi to no. Tailima to my little to our radio Sam. What are we to Romano? Olema futa my galwenga, busy manuka, my lola valley for your favor, my lola tawan tay, lagan tailo, penisa moale, tailly fat to smile and evang ola wolf. Oleuruali in a manuma loyal fellow more mua lavole swing a four wall, if up in a leo ma ole avoy, ole ole lotto, ya male power ball. Olena la manu malo ai ilfa ilonga il sefulu lima tesi male tolu miliona tala. Ele nga tolu fa ilonga mua mua le fa ilonga lona lua lena vai tolu wai male si vai. Ka fio lai. Ea, ma maila le ka lare urungari. Umma lele aso lena la manu malo ai. Wale magongi se mea ai. Eo e, wale kwale koa le mo. O makua o le langi le fie fie o manu malo. Ele tino i tupena. E waila ye me famele urungari e fata. O le me mua mua o nona walanta ina litai. O le la fata u shela falei o ile matafanga. Ele ilo po fele matafanga le lao e fata u shela fata. E koma ye ile vai tau ne ile tau mafanfanga. Ewa. Makau kia fuiskele le urungari. Ea ele ngantai le famai le lanta. Wakaunka kele le kawo le steak kele ne vai tau. E pita ona ole tele tele ole natu ole na faka wingi laste onga waka mkana sui fuanga liwa ita ae ole tala ole ute pikia maya uye le faka mtala nga ale urungali ile ole faka pia maya ola ua ele ole tanga tafu ile le tau faka lia lia mai olo o tau fia ele de urungali ile faka la ulo ino la swafa po ola ingoa ea po le la faka siru banga fo inge ki wa mumbumu wa kungisi le rafati. Ia manga ua koe male la kupi. Ia ma ole mea la na ole eau te whaiatua ile ni vaeng ole au. I se fui le mea ka ole laki. Ia awa a sa wale laki. Ia pa wae laki. Awa le fimele tala le ungale. Ole teimia e siaki ele la pepalota. O tae au a sa uma. Ile o folo mai ei lai kua. Ia male alu le loku pea unga siaki le pepalota. Ia po le fo ima le loku siaki le pepalota. Ea mai o se tala le na whamai o lela a tapena ia le na whana ia wano la walumana o lono wi ko furka makiki mana mirion o te wha kaure whanu roka makiki lako uma mailea o nga ola ye ilo na whai ia uma mailea o nga ola wa ye ilana aset o ka o kai ia kako o ngosa ia ia ua paulafo o le si whai longa tele na manu malo ai le tanganta e fefo ele teu sangale ole na manu malo ai na i fefo ile ngolme gispen na luas furvalu tesi male lua lima miliona dala ya o se tempa o dai Wellington ole si manu malo ai e lua manu malo ai yula to lua tanga tei nei au kila luas furu tesi male tesi miliona dala ya and want to wait James ile masino yuni fa male afa miliona dala sol kofiola e spritzen lus ful van decimale ono miliona dala a perila lima decimale lima miliona dala o aukila nila e folika mai ia ila tuia marmano i fai longa te tele o lelo e to tele la vai anta antoni aukila nila rompo o ele si milion ea nganga ngai ke ngofoke ea mai e fape ki nga le pisa mai ole li idai leilo a mai ole fa polo polo lau si Paila ukupe nge kewa Parapalape Polo nga le nga siri Aile fao nga

0: Radio Samoa.
1: Aloha, se antula te mi lunga lewa te le Radio Samoa le divang o lasso I se lua se fulu miru tu te ni le July 5 if you fulanga ngai toi fa talo fa tuai I le divang o le fia fila mai mo malau fa funga anga Samoa I le tautua fa wale ni le tanto wala leo Radio Samoa tasilima I tolu a mo mai au kilani ni usila I abala tasi ono tesi malatasi fa mo I lo tanto wa tono ui Samoa ma lo langa lue E malo fo ilo nsa I tiu tiu ngan wenga pe on fenga ye malo tu pa ye malo tu malo ilo ni vaeng o leso. Wo o mi fo le tingi o le tato pola gala me masani wa fango ino o e malo tu la fono fa so a I male sunga le li santini le to fai a tu mara wau siki a chu e inisio vaeng o le tu la fono ya ona e si le fia ya mo tato ilo fo. A o fenga ye le antudu u fo I malo savalinga ilo ni tau sanga walam lama fai u fo I a tato tiu te o faiva Ya ma fuanga fo ipi ona fianga yai malo to pa ya malo to malu ya fi fianga ngo le ufa tasi mai ele sunga le li santini le ri vai ngo le fa tano va to ile utlinga timur vao malo le sopo malo va malo si mai le ri vai ngo le fias
2: ya sei fo murir ne tu lao le fiafi lo tlinga fa fo mo ya pola to fa fo se man ya me se fo fa fanga ngal tatu tinu ya fa fi lo ima fa talo fo tatu tinu tatu panga masani ne tu lao le fiafi ona pa ya le tu solo pa se fa sa faita ulanga. Maise foi tupu mai o le tunu o tātou tamamti nā mātutua. Ia, maise foi lau whaingā ruega. Ia, mau suri kūlā fōngo. Whāwhelo ai loto pa ima loto mbalo ne tūlalas. Ia, mālo ali le se fōngo.
1: Mālo le sopo, mālo le. Bevela, bevela. Io, e sere sāwa le bevela, le o sāwa I fō. I le nei fō, I vai tau a lau sunga le li sā. Tini nā mai le nā vai aso I e bole. Vai aso mō mō le nei o le māsino kutop.
2: Ii, vai si pisi o le Ole nei vai aso.
1: Yeah.
2: Efe ona tātala noa I le vaso nte vato nei. Fai ui a se te mai nisi fafi tauri. A koe a makafu yo ke topa nisi fafi tauri.
1: Mali.
2: Fai si pisi tele yo fafi tauri. Tele fo nisi o ngā ruenga mta ngā ruenga leo le sa fatino ina. Ia, ene nofo ta pena lea mo mua. Ole likile wo vai atu wo fisi to tele ole atu nulo fwa mfuwa.
1: Hey.
2: Ole le ya makale.
1: Madi.
2: Tabu sanga. Ya ifu ilani si ufufanga mtanga lwenga leo lo. Olo ota mfai fata atiti ya mo le vai nga. Telefono yeah. Nisi yo. O fa afita auli lava ia ma fa lave lave o lo tutupule nga titutono ai o no fanga fai tele. Ia e meise fo ia no fanga fo ili lepo fale ma ai a o lo fai sito o tele o le atunu o lo auto va atu e ono nisi fo e o sa wanga manu wanga a. Ia e vefo ni tula. E fa filo in fatalo fatu tato a bas.
1: Ia.
2: E meise le fio nga ya Ellen Scanlon. Ma. Ke si le fia o le si le vanga u ya wau la vaya e pu la pas e pu la pas te lo tai au ya pe a fa ile fu ni se fu fanga ta una fa ti e va veu soi ai u te fa fa ile tu una kilo kilo la o le to te lo ta mali o le tunu o lo o lo o fa inga lu nga I tunu fo ile fo I company ma le business
1: Man.
2: Na pas ya ai ni shit la to wa fa ya si match to all so fu a lo nga lu pe mta to wa la tunu o va ye fo la I so lo ke lo e se ka mo la ko in e fa ali a me pas so le ya
1: ya
2: wa ka u fo ima na ya pas ya o te fa aftai va tu lo fa aftai ma lo fa ma lo on na o le la volo no sai ya ene nga tailia
1: ya
2: a on le Ale tau tua fo ile atunu. Tau tua fo ile atunu. Nenei ya bai taimi ora tau sanga.
1: Yeah.
2: Tielo ya I makalo. E wa tielo te mato tano noe mapas. Onisi ila atu ya makala falfa.
1: Tano fai.
2: Se I fa ukala I. Ai onisi fo ila atu we I fa fita uli wa kunungo rapa soli.
1: Yeah.
2: O tanga tol tato watunu.
1: Ya
2: batu la ufa malo. Batu la ufa fatalofa nenei tula o laso. Ya pasi u malawa. Po sa moa. New Zealand, Australia, po fela ba tafa fira nei ran langelo e mo metato fasalo a oite te ave pasi ave taxi upa ya malor tau tu atu malo fo tau ata ya pino tau te muso Alan Scanlon o fashi live o le temana tu wa o ye ya le fiona Alan Scanlon tonu le unta ordinary fo ia company a pas
1: yeah
2: ma tau tele atu ma tu fa malo ne tu no le fifi
1: Olea se tala mai a nei ave pasi. Olea koe ngā melea le ngā kupule vesi ia ma Fia tanga tei so li kou la fong o le kong yel ba se se pe lu ile av bos.
2: Ye ve yaku. O le kong o ka kor finga o vali ya.
1: Ya ya.
2: E ke fe we failau ka. A la ko ala I I mai.
1: Ya.
2: A wo fa fo ringo lei ku pe. Ah, o ke wa wo le se ku pe. On na fatu e se le ya e re ku ni fo fa ko se fa mari.
1: Ya ya.
2: Fa ngui. La pasifa mon mon le o le la fo fa so le lo pra mo ku pole. Ah. I don't feel cool. I'm passing. I pull out valley. Ah, or don't tell you that I'm too chilly. Hmm. You know, I'm tamali. I let you know. Umani si fe let you know. Fanga lunga nenga lunga.
1: Yeah.
2: Fai olele ayo se passese.
1: Hmm.
2: Afisi ringiara passi. Epe musi afisi de kula pass.
1: Yeah.
2: Ai ole o la fonga abe inicia pass.
1: Hmm.
2: Ene usini la fonga ifi fa nong lunga ins.
1: Mal
2: yeah. Yeah. Mana tua sam se umar pa fonga let you. Ah, faya kungira ola ye osia kalina pas.
1: Iya.
2: Ke wa faya kungi foi le wa ah ufa no ngone ni se le nga nga na lo fa nga ine le tunu. E me se foi la to lo fa swa va fa muli. Ah faya le ka mo faya la malus. Ya. Un foi fo fo ya la funga ma nga yo nga foi lo fa ya. O te fa ftai un o te va ai ma le lo fa ta to pasiste. E ia te mamtina ma tu le tunu o lo fe o ai foi le ira to wo chea.
1: Iya.
2: Ya ai ku ame o mai o mai so so ni va tu I ni ngol tatu pasia o te fafta ile ya pas o se ngalu nga fanya ta ile fa ngofi ya o se ngalu nga fo I e tele una fa manu ya nga fo ile le te mi e fe so ta ya ma so so ni le tunu
1: mal u fa ta ya o le wa mtun sa le ma fa fanali tu mo va a antonu fo ya ai longa wa to ye ya se se to I fie u lo vale fo ile ya ta tu tu la fon ya mai le na ve ya so o mal ni va yes
2: Kusa ede isawo ke to pobole van fufu sur kula fun wa skunga ke fai. Fapia.
1: Eh,
2: ayo ngo fun fapia.
1: Eh,
2: ma af wa de maru rule ma fanga fanga lo sur mon ya. Ay na ku de pa. Faisi tele fa fitau wa mai ta winan tanga ngal te minne.
1: Eh.
2: Ile al wa lu lungo fa no mero ila to o lo o ye vive singa ma sa wa ngai tonu ainga. Ir te minne to sanga.
1: Yeah.
2: Mai ei ya le tele o mafuanga.
1: Mari.
2: Mainga mumua. Tatu titilo tilo lele la vol fa solo I te minne I tonu ainga. Lua, o faisi ma lo si o le sese, tu lo nga nga ufa ngaina.
1: Yeah.
2: O vaenga o lo, ave ili fa mumua. Ainga lo vaenga, titaun ave ili fa mumua mo ainga. Fataita inga. O le ua alu fa mumu ya tu lo lava ne I sa I mai le atunu e fa malu lu atu. Ono onisi o vaenga a ufisilingia ia a inga o tatu tunu ulo o mai le ofise I mafua. Wa abil fa mumu le ka lesia.
1: Yeah.
2: Mana tua, e le ufa mai le ka lesia e fosi me e bakungi me e fa ye I esfuruwa I meti vaenga. Ma marafunga le ka lesia. Wa abil fa mumu I vaenga fa pia. Wa abil fa mumu I fa la belave.
1: Mari.
2: Wa abil fa mumu I le pia tu lo. Wa abil fa mumu si ka leki mai si vaenga. Ai lolo ye vaenga vaenga mumu o lo ye tatu fa lo tongi.
1: Yeah.
2: O lo ye tatu pili masa ni o lo tongi.
1: Mari.
2: O lo ye ya o ongar fa na u. E te tau una whaatino ina ia vaenga ia lātou mea onga ma vaenga whapena. E avere whaamumua peikai. Wa avere whaamumua isi vaenga. Onga kua inga ona tua inga leo vaenga na. A oe ale yeilea e fufo ino lo vaenga.
1: Ale yeilo.
2: Ono olei vaenga wa mata ona vevesie la inga ule la walfaso I mea ai. Ole si vaenga o la valava. O isi vaenga o mea maasani o whanga aina. I lalo lo tene na ona ia I a le whewaiwa e inga le vau nunga ali I.
1: Mani.
2: A wafa ina to ima whana. Olo ia I le si vaenga o whaisi sawa sawa la kiki.
1: Ia.
2: Pefo ni tantala noe le stapol kalam. E leo se sori ku la fongo I le malo, le feo lau fa polpolo. E leo sori tu la fongo le malo. Ai o le si le mafua ngolo a fua I vesi ngai tonu ainga.
1: Mani.
2: O le unu ngale I wafai I a si fa polpolo le tina I lungar Facebook. Po se si fu tonu se maafutanga, po se ka le si e po le shopping center. Fa pia fu ilan tama. Wa vea la ma vaenga o fite na I e ni unungari o le whanau noanga o nolo o afia I lango no le whanau ma wa afia I se tūlanga vulele wa amaka nga malifa le alofo kameki a le ota maaportina o na whaoli mai le ase I inisio lato matu o isi la yo vesi ngolo tupui a inga temine nei o lava yo o nga mamma wa sefua Tenesu su ngam tanga lu ngale lolo lo fe te mine inicio alo mafana u po ai nga fo yun ngari. O lo o a faina in manu anga tunga ai tono vesi nga tono ai nga. Ia ilato fo ma mausai fo. E se la le ta ua pe on tatana no le fia fili nei. O lo o yai matanga luenga o lo ifa la potonga le malo. E te wala au ye mo se fisoso anji. Pe a fai ua le a wa ulfaso. A o le ala nga nga me pe afa le ke fa yan me le o so nga fa aru ku pe ai le fufu mo mo ave ba nga mala tua e le vainga o le mana o man mana o mia
1: mali
2: ah
1: mali
2: your want and your needs I'm going to fa mo mo vainga le
1: yeah
2: ah o no I le o le hotel na ve vesi e o ma isi fa fi tau e pe ya o le sailing ya
1: yeah
2: o le si ma fu anga o afia ya ma tu o le si vainga o fa si afia o le fa na u I sa wanga tonu ainga Ma yo disi le vainga le tene na tatou tala noa I matua, wha mole mole. O ese tala tolu ngor soi fuanga le o tatou yei ne etuno. Weno ko yelo langa le sei tatou sa mo le amo le popoma le a ma le whako anga ma isi vainga. O ese fwere vai teimile nei, o na ufaisi sawa sawa ya o vainga fwere le pe yo upenga tafailangi.
1: Mani.
2: O telefoni, o iPad, o le wabili fana. Lema fainga e koe sau e koe fai tio ma e fao li ma le fana. Au e ngai faka wo me e kamichi.
1: Mali ilo. Mali.
2: O le fisini ai si anme nale yon fa tau le amitanga. Pe a fai lai ke le manga ai fao ngai le fana. Pa walo la fau tuanga e le atunu ufa mona mone. E te tauna sila sila matua mai loa. Nisi o vaenga ye upenga te fai langile o loo le fana. Mono la atu saungo le mu.
1: Mali ilo.
2: O le vaenga fu ye tauntana no le mal fana. A mai lo va en ai or kai mire ke ai or kai mire le tau nei ai ah o por kala mi tau nei por kala mi le tau nei ai pita ia ne ia o ave ma va en o mon fata mai va en ia mor fana ia o ngo nisi o isi o wan fa ma di elo tol fana pita ia ne o ye ele va vu le le so po ia le fana o le lo kai mi ka o fi mar tai mia e fa ma e le tau fa nga ai nei va en fa pena o no so le o le ti nga ai ma tu fa o di mal fana ah Ia, ma o toi nisi vainga, malisi vainga. A fai wole mwere kama kikira, o ngā tūlo fafo ngā la tūnu ufa mwere mwere mā tūwa tariyo tātou mā fofo lisi tēmi. Sa ili lisi fso soani.
1: Mali.
2: Ah, o nō lisi le vainga o lo yei nisi o alo mwana o lo o mini mani tanga lue ngā leo leo. Ia, wale au sia le tūlanga sa mā na o mā tūwa yo oye.
1: Ia.
2: Ya wa matalona le fi fi ai matua ai te fa tai te lo matua o lo ofia nga lo nga so so ni fana manko le ska magiki e fa le le pepa mala api ai o nga isi nga
1: mali ir
2: ese ese un maleto mai ma ma nga va ana o mai le tu mo anu fana e me se fuita to ai o le sau wai no o le sau wai no fana e lo se kalira
1: mali ir
2: O ila le lo te leini se o fa fi tauli. Ai, tonu lava yo ainga. A fa ifa wei se vaenga ua te te ale nunga li ifa mona mole. No fole la lo matala noa. Wa aipo o iwa iel fana u le aso ma le aso.
1: O no
2: ila ua tulo wa ua fekoso wa ifo ile le iel fana. Ma le steipo ma le mautu o ise no fuanga mo le fana u le ngata lava ya o nga men no fai a o lato ma fofo. O le si vaenga le ute vai jemine ua fesi kere kwa kamle ngoi. I'm going to face insurance. I think I had vanga le ase manu tita tonu fo ua e si da fia. A kongu penga se kuru suta la titongi de vai aso pe.
1: Yeah.
2: Arke le yor vanga fio na kawai tu pene. O mai tau wina le to otele o ilato ua mafatia. O na o lato ta avale ua kalepe.
1: Mari.
2: Ta avale ua ngaoi. Ele ngata la talip. Ia umon me fo le lenga la kwa raka fa pa pa pa wayo. Wakang kavur pa uyo. Ah, ole fau tuang ana ile atu nu famur muli. Tau siri siri tu to am fau na pakar tavale tu nu tato lo fanua fai ele vainga.
1: Mai.
2: Tato fal tavale am fau na fai si alam le vainga. Al vainga pito silun tau. an insurance of social anymore in Malawang. For sure, tell her to know where love, the cover is also.
1: I'm going to go out long,
2: can't
1: you? Our killer of a little bit of a pay, cool, I'm million. Oh,
2: it's a good look. A fire to see la fear will a verset of a lia teoi. Manino, you're too laughing. O lau matafa yoi, o lau tūle lei masiaki,
1: yeah.
2: Po o iei se tasi o a whāina i lela vea.
1: Mm.
2: Teilo iei hei la tunu, a whāinga e so a inga se pāsika po se uida virivai, a e so na, e ke si la fiere leia o lo a whāina tangata.
1: Mm.
2: E kau feo lono matava le tunu, vafunga le tunu.
1: Yeah.
2: O ngā iei si kāwan, ia, pe si kāwha kai kā.
1: Yeah.
2: A so a le stava le lusfu kilomita.
1: Mm.
2: Yeah. E mangu miki miki pe leanga miki miki ta vale tulo ai a so ar ka vale le 2 kilometer le wido vi pai
1: you
2: ah yeah fe tu na ifo sa mor vai nga ya po le pasi ka fo e mauti noa e ye manu anga lo ye ta ye la to lo lab ya e ta taula ona tu le le lo sa faishelo fa sulo tala no masi yaki po o ye po o hani banu angolo ye po manu of o la le ngo ngo ye manu bidi ka ben fema a lo so a la le le wi de vid vai po le pasika po le skuda fo le a esola
1: ye
2: mo kingo a lo ko ntanga lo ngala lo wo esolina le si vai ngalo tul a le tele yo le o le a faino o le vai ngale ye o lo le ma faile ona e tu masiaki po ye se tasi o manu a fa o e a ile ku a isola a yo kirikan kare
1: ma nilo
2: ona la se vai ngora e ke fiu e ke pelo a ana fa peo se vai nga o le sile vai nga mo si fiera tinu po wano vai nga e se la titi a iso ina le wila po se pasi ka po se taval po le ala a yai lo po le nga e yengi se o me kan fa e fasi oi e fa tanga la lo sola e se mar vai nga ne mo lo sa nga demu a lo sa lo ofisio lo ne e tau
1: man hilo
2: a lo sola la a lo na fila fisio ma i ve a solo si piko ngu po fia e te le le vai nga lo tula fo no ya afi ai oi o le fa tu nga la le atu a fa iso se ta vale la vo la via o le fa tu nga le atu fa mo mo le tu le le siaki a fa ia la ver ka vare le so la singi Yo fingi me nga kiro nga kshut la fonga fen wa yo la lan me ko prai. Ah, tau pe na e tu. Fai per sala le nga nga le nga le lo. Ai ya one mo di o tu la fono lo sola.
1: Yeah.
2: Ai ite le fa tali masiaki. Po ye si shum.
1: Ya mal be vo le jan wa la e le me le tau tau lo pa tu vo le ke fa lo ngi nga e la me she le nga fa. Oh.
2: E si le fio e fonga mo. Mo ye isi mo kwa ifa unu malo wa ime fapena. Mo kwa le pole a. Mana tua, ole ne ya tunu u olo uwa ye ime po ea tatu lor fa fonga le tunu ule chelo mga ala. E ma wala, e ye ya tatu ta avale ina la veni so tatu wile vidiva e le vayasono ne ima tatu pasika. Le uma uwa mtanga lwa nga leo leo. Ole fautua nga foy, a fai ele o ena alu le ta avale le ta emilia. A fai o e ona ina le ta avale akire yalwa. A batuni ya le fatunu ngam tanga lu ngale lu ya tu emana mi le mai fa momongo la tu no fa ja bele te min o le foto nga tu no sta yit mai ngale e tu e lang lang ngam tanga lu ngale lu la tu su su nga a wa ime tu ale ma wor tanga tale pe ke musu fo yeka
1: ia
2: e fa fala lu ngor mai ngale be se ta u wor mai ngale mo se fie de tu o no lo va yer te min u fa ya si te le u ta tu fa la bi lu ngor a wala bise la vale nga o yo ta vale tale pe no ta vale ia mo alo ma fa na u tale vo po le tu nu u fo yo walu po moni se man mal fa fonga le tu e le una fa na u fa yer mai ngale ma alo fa na tu de
1: mali
2: e u tanga ta ma tu tu lo wale ngana la fa ngai mo lo vali Yeah. Kia ua kafu ape o si fuor kava le lisi ainga. A fe ua ise vainga ua manu ailo fina ngalo o nga or kava le lasa ima ngao ia kero mba wainga. Ua fale anga fua.
1: Ia.
2: Ah, ua fale anga fua. Nga ni chine ua faisi ito o telo ila ato ulo yele winga le a fale ni le ile o le fale anga mema manu vale. Fale anga kui fua ya. E tava le ni so le tunu.
1: Ah,
2: o le fautu anga i le tunu ufa mon mole. A fai e ke vai e kolo e sisi o fulo fa langa i nesta vale. bidin tangal mo ngale le
1: mali
2: ba se fufu nga la to lo fe de vain
1: lele
2: o le si vain nga fa si tello tato wa fa le lo kon ma
1: ei ma ko ki so le di le mero ye
2: sa
1: sa ko se wo ko le fe ya ring ka ko fa ko nga fa fo fa ye ku ngor fa le
2: ki pi de de fo ka ko fa le fa ye ya o le tele o se fa ingam tangal wen ala ale le lo lo fa ye te mi ne ei o lo ma wo le tele o tato fa le ia lo toina ia le la aule ne o le marijuana
1: mkau kia
2: ia a fai o lo ieini o fale o lo o maututongi einis o la o fautuanga fai masiaki ia fale
1: maali
2: peke fai mai ar fai fia ulengo for fale
1: ia
2: o mo ni se kia o e ine vai ngale a e lo fo ele e sungar fa fere ngari ifui e lo fo ifui la a o la fo tuanga sema se taimi fa tu langa se taimi e te alo e siaki e ilo la wa po lo mo te lo mo te tongi tangata nei ai se a to te le yo ila to o le o ye tangata lo mo te tongi e fali ai le ngo ngofo i o no no fo ni si no fonga a le o lo te to o marijuana pe fa usi a fo le ise ngau si le ise tonu o lo la po lo mo
1: te mao e so le
2: o le fo ioi o le fo tuanga fai mai alu e siasi o le tele nu se la to o e a kusi a ki po ua ova marito usanga
1: ia
2: ai ke iro ako la kuma ele te ipa leo ne fa to ao la to ilo a I o le sa koko o le maruanga o le sa ngau si le ise ai se a fa tamala we o lo no winga fai se taimi te alu e siaki mo mua siaki po o ke ingai kangaka I alo no fo tongi tono lo o lo fale lua po o ke lo fale a ne I eini soni ngā tū la fono lo o fatino ina I te tono lo fale e mai se lava e I rau tiri lo seo man e feo lo lo le ia o kero fea kwa me kaunga fai o le maruana lava ia ia te la taimi ia o isi la kuleko I tono fale ma potu o isi ia la wakipirea le foroa ia e fai ngō fienga na li pia ma fai eisi vahenga ai ai elu le aisa
1: ia o ki a koa
2: e kikiro kilo ise vahenga o le tolu sifulu montu puilunga atu wafe tala e koe ki ringi umai ma fai le ia vahenga lo la polo motu ungo le aisa
1: maari
2: o le tele e o le afianga o lo na winga e te tau una fai se fufuanga e si a kilo fale ai a fai fo o e fa fonga marika ko por kalami a o le punga punga la o isa lenga o siku ba ise me I pa mo se me le te un fa yen mele o le fa anu nuanga le olo yen mtanga lo o le tele o a inga le olo o mau waile a isa olo ngau si e tonu o la tufa le olo ye I alo mafana
1: a le fifa akashi kwa mreis
2: a le erwa kwa mreis ta ua I o la uchiri chilo o le vaya sonne le sa ufai ta ua I ise tasio li poti ma ile corona o fam sino yala tu te wae tino mali ona se I se fafita se fa la bla bla na ma o se fu o se se tasio fana fa me fa mo mo ale ale corona le po le fam sino le tino mali e lo ye se ma fu anga tonu e mau tino le le ma fu anga le ma ma o se fu peter yanni sa mo wai ile aisa ah I te tonu o tōtonga o I la taune I le toto. Koe whamere o le si vāenga o le li pōtilea. I te tonu lava leo la ainga le tas. Sa I se tas I o alo na mani mua mua. Sa whaifo I susu e ngai le toto. E ma waifo ia. Traces of myth. Ma wele aisa.
1: Alo na winga le whale le nga kuka.
2: E lua vāenga. Ale o le kuka. O lo whao ngā ina e mātua.
1: Tofi o lai.
2: Na I tua whafine... ya matina o lo fafunga matato por kala me a fayolo e maitanga tulo lo fafunga la tun o lo fotu anga fa mon mole le to ne fa yele vainga ona ya fielo so ifu malo lo ina male lo ta wale to
1: ma
2: lo ki ki lo ku fa pe ma le tuo fo ide vainga fo tato tan no jelo te mi second hand smoke so tene na fie le tun
1: ya
2: o le isa la vaya le lo o afie ma le tuo na ide vai te mi na afie le vai ono na winga e te le la fianga o alo mfana ulo la to soifu malo lo ina mare ola ono la ono na mano sila isa olo e tau maf olo e faonga aina olo nga usia e tono lo fana olo si vainga nga osi lo vainga rikong e se le faa I tete ono vaila au e apongu fia e fu le le le le le afi
1: Mari.
2: Ma ua yeinisi o ainga mafale ua pāpā o ngā. O nō le fō o le vaila au leo lo whaonga ina le ta urwha pētani a flammable lo nō inga whengo fie inga apu.
1: Mari.
2: I le afi. O nō inga whaamono mōre. E tau nā wele tātou whaamono mōre nei alam whānau mō tātou ainga la baia. I le tau nā ngō si ei me whape.
1: Ma lo fam tangi lo sunga le ri sa tini bono telenga tumo no e mo ile tala no fa fa lo ngi sta su tanga tana lila fa mai te ilo ye si solitu la fono ile dei ten ye wa le wa tu la tumo fo ile tuma fa fa na ai fa mai ma lo lu ngole mele ta u ole tia yu tumi til fa ne ai to fo yol ta mama tina vo ile le fa yola va te ilo ye fa mo mo ngol matanga lo ngal dei ten
2: So if you see the ACO sima ma mucalo pe la sala se swingan vaigan e fa fele a chila uso lo fa fu tato por clame su ACO sima pe foi mucalo a fa chico che li mana tua o le manin no yo tu la fono lo vaigan o se fu ma le fa i lunga tu e ma fa inan no fono la to ida
1: ile
2: fa li mana tu ona ina tu sa go ma vai ye le tu po ma lai fa fonga le tu le na ye se ta si o ma fi ne le tu u le na ma o le casino
1: ye
2: fi a so lu o casino an fu ka me ki con o cafan
1: con si o lai
2: o ye yu nga di ma le tu po ma lai fa fonga le tu
1: ye
2: o ye i de vai nga u a vi vi si e ma on fa o li ma ma ma ma o le se fu o le tina por tama
1: ye
2: ongo le o le ai ki fa na u de fa di o fa shifa tu tu pula i or vai ngare ya wa avea ma fa ma i pito isili o na fa pula ina ini sho le tu o ye le mtanga no ngane o le o no le wa makanga e kere e ti ama te le lima kala
1: ya
2: wa lwa ko ya ma fa di e ye i shifa no le visa tu pu ni na to sango ma vai
1: ya
2: i se ainga i manu ka o le singa stama alu e ku u le fa na u martina fo i mea o reise ku besau fai i fa unga di ma fa ma ma ul soifu
1: ka fi o lai
2: e ma fai il tangata matua o na va ai e la vai e kong orfari ai a unga ngase il mumu al fa na una o ila tau tu no tato la ma mota e ku pus fa avrafi
1: ma
2: ila e kui
1: ma alir
2: o le fautu anga la vai e tato tu no a fai e wa e fi e ka fau ke le pe ke fi arul kasino pofia ai si shoot at the wing a bit fan up
1: ma ni lo
2: pita yan se man man fa fonga let no
1: yeah
2: o fa nga ta ona fa tino va nga le o no le nga se sen me no we
1: ma ni lo
2: o le ko ye ya se po polu o puni ti a to ya fa yu nga ta tau ma sa o sa ta ona fa a pa won me lo o ma nga o ya lo ma fu ko le ka sin ya po ni si o e le nga ka sin o la se man man fa fonga let no
1: yeah
2: o fie fie le ska nga ka ro ka fa fa lo ri si ai
1: Man, you
2: know. I see, I know, not the fan up. Till you let a young old fan up, you're like to fat man at you let you know. Mumu, or a lot of song on a mutuno tattoo wine, or the power. Ah,
1: man, I
2: feel you see, Kissy Kung or tattoo fall in my own home, wang for pain up. Till you let a young old fan up. Lua. A fa o ye ke sa wo fo i diska nga ko wo mo fa ti no ni se so nga tso mba fo no mo mo ma ta nga le fa na
1: ma li
2: wo o le so i fu ma ma o no lo fa ta ma a ve lo fa mo mo me ka nga don a ve lo fa mo mo a fa i wo ye se ba en a tu lo fa fo nga le tu no wo e lo wo e le ya nga va va i lo fa ma ti lo ta tu wa i nga le lo fo na ve le so so e a ve fa na mo se so so ni lo We didn't tell her when I'm malo, or on a tamariki.
1: Yeah.
2: I read fana. I don't know what we're getting up coming to the fun.
1: Yeah.
2: It is 10 years of my phone, phone, phone, make all right. Okay, I shall find out. But I find out the fana would only for some more. Or this is some more fana, this is some more, no, for you. Oh, you love a lot, Allah. Someone. A little lavale at or two on the mafofa. If I is coming to the gipo, I told her.
1: My dear.
2: O lo nowinga whaamono mole e le tono tu pūwanga le tono tato wainga o lo wotoe mafo fawdisi wainga ndo tu pūte mine fesi tele o wharo lawe o lo whangai nei lau malos
1: maali ilo
2: entai mene lau malos ilawa ia e fesi li ngie le to tele o fe o maingi kangaka mangi fanga.
1: Ma liru.
2: Olo o tele la o malo si olo o fa atau fa ala atu o te mini nei. Mm. Ono na winga sa mo fa mon mole. A fa yolo ye tu no lo fa le se la o malo si ekele o ilua po se la o malo si mo po se meka alo.
1: Iya.
2: Bili menu tanga lwe nga leo leo. A mai tu ne fe si susu enga tanga lwe nga leo leo fa mauti no le. Lua. A fa o le ke ka amuka. Tulou. Peke varifale. Po la ala wala upisi ni shelo e anu le falo le si aino.
1: Mm.
2: Ele ai sawa ya eki sawa ma meise fanga olo tono falo na aing.
1: Mm.
2: Ah, yeah. Waka unwa vidi mtanga nunga lelo pe afeke la kote falo wole iskanga kwa lobo imti.
1: Mm.
2: Ale li vidi mtanga nunga lelo bangi mwunga lua. Yeah. Olo ngowin mea ngala efeyo.
1: Mm.
2: Ngala so liya tula fono. Yeah. Ai a faila wa esa uma uwe.
1: Mm.
2: Faa mwono mwole. Wa ile sa koki ini mapau.
1: Yeah.
2: E afeye yu au.
1: Mm.
2: Sao ama isao ini mtanga nunga lelo. Aolo lo walo eka alo alo eke uwa pa na fanga. Yeah. Na vea isi e tasi. Wa mm. Tupu vanga faa pia.
1: Yeah.
2: Oa ya malisi vanga.
1: Mm.
2: Ede ose vanga e kefia maria inungo la wala.
1: Mm.
2: Ole faa ala ala ufanga mea kalo ifafo.
1: No? Yeah.
2: Ele ele se me alele ele na vainga.
1: Mm.
2: O ele to telo le tun o moli ai ona o se mali e vainga fa pena o ave ma vainga o la matia de se fu o liskanga ka o popon le liskanga ka ilo na saunga le mu
1: a o ko puse me va pe ele vie fir ngi tu mon va o le aluka vale e kango vi for fanga me ka alofa la la mai fa fo ai vili se sil mtanga alwe o la ko ngai o inga fa ile tin
2: ya e yai le e vaing ole fatine non ngalunga se mon ma fa fonga la tu mo ki ngwa ku le mfanga
1: e ya e
2: yo manga mo mo e le ai se mo tino e lo yo mtanga lunga le o se fanga me ka no ngak fer mo
1: ma di
2: la nga wo ma fa ya o nga vali le fanga la ngudu de fa pingi ki fa mo mo fa no sam sam pala la pala na o lo na winga a fa ye ke si la fia sa fa ye se si o walo se vanga fa pia e fia ma di I go walk the fale. Mm. Mwa, waka mwa midi ya mtanga luenga le lefa ilo, ni mene kupu ikongo la kwa bada yao ila vaya. Lua.
1: Mali.
2: Ike wa ilo wasi ele ele ono fale.
1: Mm.
2: Na ilo leo se vanga faa pele ntuku.
1: Yeah.
2: Awai e watu taa penda na mtanga luenga leo leo.
1: Mm.
2: E faa mauti noa le lei. Olo saunga le mule paa inga leo loo e faa inga luenga.
1: Lana le mea o ele nga faya le mfia mali ele faipe a ba ime ola wa kuleo leo mfanga tumurema.
2: Ya, watau wana esa ufafu.
1: Ei.
2: Ah, awo kisa mfala la maila ufanga tu, lor fafunga la tunu.
1: Hmm.
2: Awa mana tuwa, vayanga fasu malvalu la tu lafono, soli nga tu lafono, hefichela wono su maltas.
1: Iya.
2: Ole kaimye kisa ufafu mfala la maila ufanga.
1: Hmm.
2: Wa yaile avano, wa yaile upupole nga molu utaltonu.
1: Iya.
2: Wala makie leo lawa.
1: Hmm.
2: Onision mtanga lunga le mako ke waku.
1: Yeah.
2: Male atunu ulau tele.
1: Mm.
2: Wa yele vayenga wala matia le mako wola. Unwa alfanga le kisa mwoy. Wa mato tele ule opo se fanga meka aropea.
1: Yeah. Pa
2: wale wala ufautuanga.
1: Mm.
2: Awa kisa mwoy ifafo.
1: Mm. Kaki
2: etono le fale. Sa ifafo mwolima ma wala ama mtanga lunga leo leo. Ma yusta ia fatunu mafe mtanga lunga leo.
1: Man.
2: Non ele tu. E yele taim. E batu et fatu nunga mtanga lunga eto.
1: Mm.
2: E ku ilalo le fanga.
1: Yeah.
2: Nunga ulima.
1: Mm.
2: O kele o ilo po auna yo inga peke kango ila ukanga.
1: Yeah.
2: Ongo ilo lo masal salunga.
1: Mm.
2: E fafe peke ukanga. Fa sanga mei malfanga fanga ya.
1: Wa. Mm.
2: E ya iwa inga ortu lafone kupu ya mtanga lunga le fayo ba inga ya. Mana tuwele to epo malaya.
1: Yeah.
2: Wa ya iso ifuwa uma uma.
1: Yeah.
2: Ono uli fatino ino nga lunga mtanga lunga lelo. Emu nilmo waifu.
1: Yeah.
2: Ele se fanga mo.
1: Mm.
2: Peita yani. Ole leu sta ia ila tou nei o fato nunga mtanga lunga lunga. Wa ele se kaa lunga nimea.
1: Maadi.
2: Ah.
1: Maadi ele.
2: Isa ar kala hule lele faiso e isi no ma. Mm. Owa ar kaa lunga nimea.
1: Iyo e pe ele tivi. Ole ole se
2: meri masengi.
1: Mm.
2: Ah. Owa te ta alo i vaenga fa pea. Ola ufa tua ngala vaia. A fai wasasi ue fai singa mikara ikiki ya ke oe.
1: Yeah.
2: Iri mtanga lunga lelo e fa marulu. Ima fai ole ye ke alo fanga mea ka alo sa fa ngai.
1: Mm.
2: Suma ifafu.
1: Yeah.
2: Ah, fat e pe avala otu mtanga lunga lelo.
1: Mm.
2: Ha le mea la le ke longa ke sasi. E avala kun mtanga lunga lelo. A e parpala vale mei.
1: Oh.
2: O ila. E le la yer su inga le la su yelo. Olo na winga. Wa yelo ma male masal salunga mtanga lunga lelo.
1: Mm.
2: Na ila. Pe ya se la o malo si mo ile tono lo lo la polo mota. Fa mon mole sa moa.
1: Yeah.
2: Ngai vai ngala iti ai.
1: Yeah.
2: E ono la mati ai lo se fua mai il fatina ino o.
1: Mm.
2: O ngalunga mtanga lunga lelo. Ah.
1: Mano, fa. Ya, o tanto ye le fai ngolo ve, so tumur va, antonu fo ye ole, ole lumana ile lo tota mit.
2: Sound.
1: Ya, ole a pisi fo. Ya, o tele ilo ye ya to tope. Ai lo pa la pistele tanto le fai ngolo ve, o ale fo fer ka longa lo pereki mo lo pisi le sa vantaya. Wow.
2: Ole ole a sala ve yo tami. A fe ra ke masang in fasio lo fa na tu lo fa fo ngala tu. Vanga mo mwele ka un tupu le vanga.
1: Mani.
2: Lua. Se iwa sa I nangola sauta biti. Tu lava lava fafonga la tunu.
1: Mani.
2: O le aso le atato te faafta ia. Ile angande o le atu I so I fuo alo mafana.
1: Mani.
2: A ele ule fai ule aso ka meki a yunga unha ue ka ule kudunga.
1: Ngala.
2: Yo kene ilo I eise uso I a mutalo pe ula langa kaulukora la fai. Mutalo. Ile masaro salwa lele kaulukora nga yo uso. Ka ilo I ake oi. O... O vai taimini ora tausanga. Ya, teilo ye ya, seo mani.
1: Ya.
2: Ora to teile yo te faafte ia, le tatu tunu umana ya inga. Pe yo ye ave uma ye ilia. Fai mele I ma, mea sisiri uma fai amu alam fana. Alo fo tuanga ele tauna o la sonne.
1: Mari.
2: Ah, tau pea na saungale mu pea le fana. Ma vila fa mu moi taimi uma maso umo la. O le ni tausanga po o tatu soi fuanga.
1: Mari.
2: Olo ba yamal fano no te minya to te no tatu tun uele tutu ye tatu

0: Ia.
1: Maliro.
0: Ah, o lo manami. O fu kera koe la o mai me avila container po la pusavi sabu. Sotu. Ore.
1: Hey.
0: E akua pala kako kiwi fruit na pe avi. Ah, o le vanga. O le por kalamele ta u o le 99-21 o le iva iva. Lua tasi a le mana ia fo ia le whinga e ialo le atu nu ure o lo latu tu fatasia a mawoso taimi tae ao Samoa a fai o iain di vaenga lo e mana mia a fio iain susu watu iai le aso a tae ao I le Manurewa Netball Courts 95 Browns Road I Manurewa tae ao o le aso to anai o le aso a tae ao e lo lasko wa adverso leai e a mataina lea I le safulu le tae ao
1: iya
0: Say you're a tool left chef. Only last a waiting. I for young, I love a lot fast. So I came out a tone each bit. I wish I'm a lot of so sunny night.
1: Yeah.
0: A lot more level. Ah, no, no, winger. Yeah. I work out the five very low on a kayak.
1: Mala.
0: Someone Molisa more. Illusion of one I carry five very low on a five very low, really. Pick if you come my fight. No fun. Olo mana o mia I e tatu tunu sef so so ni e mawo mai lai ur to mangal vangala e se le ta ur vangala mor si de fiele tunu batur fa malo ya lo ma tam fa na wala tunu lo fa tinu ina le vang yo le si vanga ta ufa mon mole a fai wa ye se vang o se fa ur lavi wotu pui tunu tatu ingo ma ma we seifu olo fa tuang olo I ya inu tanga lu ngale le atu fiele atu susu tu ulever no
1: Mari.
0: If a tino le yenga lunga mtanga lunga leo leo. A yei se vanga ele maala malamba ele atunu.
1: Ia.
0: Pala o mele telefoni. E ma wale fsoso ni mo. Ia ne fiafi. Moni fa aftai lo. Aftalenga funga mua.
1: Tai.
0: Mato wa noa fa auro. E ne fiafi tato titaru tala noa. Fa soa e fo ima malu le atunu.
1: Tai.
0: Fa maa malamba inisio vanga le tulafuna. Mishio na ato wa o a auto wa yatitau. Ia au tato wa mauru ni atunu. Mantua tato wa mera masani. So se fa vla fa fo se ina valo tu pul temini o lo la matia ele so I fu mo sa ngale mo ole tu no me se fa la ngino me to tino vi ni de tas tas tas
1: mali
0: mo ni si la vala fa fita uli ele ni fa vla fa fo se e ma fa yona e vala al mtanga lo ngale lo de tasi olima pe fa ya fo ile ali po ti de tasi olima ilu ngale pe nga te fa ilangi o le olu tasi tasi va tasi o valu fa iwa e ma wole so so ani mo oi ya I laula vangana so la ba se va en ordu la fonte fi mama la mai ai ba se la wo ya tsang om ni le tu yo fai vano fini mena nefi afi ma se fo yo to si mena no fo alo om ni le tu ro tata utinu fa ni yo fo le tu la sa o fa na u la so ata ya o yo mena sa fo I ma wo le fa na u ya se ya so sa o lo tama ti fi fi ya on ni le lo fo le tu to pu lo le lo fo le ves fo bola I love me a couple of people. That's a fair line, best of all. Same for me.
1: Yeah, say, where are you? Molentilang of Taylor Sungalelli Santini, Molentabin of all Tato, Proclamil Navy, my Tassi Pierre and Telangle Navang, or less so. Yeah, but we are finger man or longer. You're putting on one for you to toy. Il ni fi fi mi sila ngan tu le fa un le vens filo ya il vens fo le lo fa mala ngan le yo le tu le to fa ya tu mo va siki a shu so ngale li sa tini he pe o na fa fo ma e mai mo mai ya il ta to fa po ponga na al por kala mi o oi ma le tu la fondo le ni fi fi

Sifu malina o tolumana vemi silu kisu aile divaing ole fiafi male pese wa faigwaina tapunia le fina ngale ngang pa ia mamana tu tangata mule tu ila ngang fa taila sungal fifi au ya pasta soli ilo longa mole tatu fa bonga down le polakalame le leimo oi ile ni fo I vaing ole fiafi ole antu musi sio na fa bonga Ile Jamie Masani ile vai so fou pa ta to wa lia ile lo fam langa le yo le tua mo wa pe le mano sur le tino fa pe fo ile ganga a wa le tua malona fi de ngalo o le wutu is fru fami du tona tale le tula e ono tale ono tala mai sa mo fa wa wa tua ile o ni sio ta to po le kalame lunga le radio sa mo se yo ni le po ana ne wa kai vela le kuka wa e kai ka ngo ile fane a o le ka vale ai ngai ke li fia kuai Porca, our driver singer, was a full one. One, Lurima singer, oil, and I'm a singer, Elisha Mare.

Bachmann.

Thank you.

Yeah.

I don't know what you're doing. What are you doing?

to me mai fokia ke tau polo kalama ko ia o e fakatu me rie pe mo le to tonga o Aotearoa ki he pongpongini tau na bena hoko e polo fola pe mo e popo o e pongpongini ke tokoni mak tau tolu e kamataanga o e aho fo o koini tanta le ko ke polo kalama ko ia le to tonga o Aotearoa tani mahiva tolu e mk pongpongini ko ne ka venga nga o e foki ko la langa ai mo i kakato i a klaisi tau nga pe kua ngamari e ngai mea katope pe mea pina i he pongpongini fei tuku ke mea mea i pe mea kolope ka maa foki a te roa i he ahoko ini pe pato anga teke maa whainga maari e i ka whakataha moku mau tolu he ngai proklama ko ia ko teu teu i he aho ni. Ko anga ko ia tu e tau proklama ki he aho ni i he hili peha taimisi pe mehen te tau hoko toi pe ke proklama ko ia o hiwa kakala e pongpong tona ki pe foki ngai whainga maari e ko ia ngai popok talamonu whakataha e tau telefoni ki whareni pako kie whakauko hapo pak talamonu, ke hao whaanga, peko hata hoko no aho I he ahoni, peko hapa family for all, peko angahi whakataha anga, whakauko I hako ni ataria ma au he tolu fitfitu tani ma hiwa tolu. Tolu fitfitu tani ma hiwa tolu, tau whanongai ki hawe ko ia ai walu. Hawe walu ke tau ngahi whanongonongo for community ia, ke pao ke hangahi whanongonongo, ke hangahi whatongia o whakahoko ataria whengamari ko ia ki hoko ko ia ai walu, pe whakahoko atua e tau ngahe ngongo, ka mai ngongo ko ia pe me marae spoti I he pongpongini, pe whake ngahe ngongo ko ia pe me he pureanga. Hoko tō tonu ko ia ahiwa, pe tau proklama whakia tokoni ko ia ki he mauirelei, pe tau whanonga I ki hawhi ai hongo folu, ko proklama ia whaki ai tokoni ko ia ki he marae ko ia o e ako. Hongo folu ko ia tau proklama anga mahenia ko ia pe amoe, proklama whakatau ke ia I he taimi e, hoko ia ai hongo folu ki he tātaha. Pea I he hongo folu mātaha rewa ki he taha ua koe tau proklama ia ai whakamāpopo ko ia ho tau wike. Ko ia ngai proklama ko teu teu I he pongpongini pia mole teo tonga o Aotearoa whatanga pete ki mawhenga maharie tatale ki mautolu mo mea mai pe me he whakatongana koe maa whaki Australia pe mo Amerika tapa pia kolope pe ke mautolu mo ahia mai Aotearoani mo ki mautolu I he New Zealand Ok mo mea mai ke taupolo kalama I he retio ka mai Facebook pe mo tolu mo tohi mai e whakawhita I a tau kau he pongpongini pe mo retio tonga o Aotearoa tari tari leik mo tolu ke polo kalama ko ia o e ahoni o tau nga pe oku ke leleia mea ko toa pe I apina I he ahoni mo tolu mo wafua ke pe mehe mohe teu teu atu ki he ngā aue o e ahoni pe koe nopa pe api mo e whaamiri kau atu ki he ngā he whatongia o e ahokoini talamonu atu ke mo mao ha aho lelei I he ahokoini

ne mai fokia ke kauhiwa kuia ai poiwa whangatapuna fokia mau kuia o taone I he pongpongini. O tonga mea mai ke tau porokama kuia o I hiwa kakala e pongpong tokona ki pepa ke whainga maari e kuia ngai popoak talamonu koe telefoni ki whareni koe tolu fitfitu tahani ma hiwa tolu tolu fitfitu tahani ma hiwa tolu wakai pepa ki I he ngai au koe ni kua ngoi pe kukamata ke laven bai e maa whana ea eanga kuia tau pononga pea kotui koe ngong wha fie fia ia ko ki kamata ke manifia tu ai momoko nea ngō kei moko moko pea ea ka ko mahino mai pea ku alu pea aho pea moi hangi e ku mawhana mai pea ku tau tui pea ku hofi ai taimi oi mawhana tau I mahina foki ko o katopa pea ku e pea manak lelei o ku mawhana mea ku tope he tau afoha ke pongpongini nea ngō kei whakapa uri to o ai pongpong koe ni ka kamata pe ke maama mai oi aho mo tolu ko ia ko mo me atu ki ngā we he pungpungi ni ate pa mo tala mo nuat a hiwa ko ina ni tuk osi pa mak mo tolu fokia ko ia ko ngai fatungia ko tope o e aho ni atu e tala mo nu ke di mo tuk tope o koko mo ngahi aho I aho ni fatuan ke mo maua aho fie fia he tāpua ke au toa fai mak mo tolu au si aho mo aho whanau I mai ki he māma ko ini o fa pe ki fa malamalu ai pe eiki he mo ui he whanonga ngai tau ko whakakoloa ki ai halafononga ko ia mo ui au tau iai a te hiwa koe ni mak mou tolu, ko tō pio koko mō ngai aho I he ahoni, a whapeke mō mauha aho lelei I he aho koe ni.

Pren, fuka ko ai a o popo aki ko ia o pompong ni kai wat pe foke nga hiva fuka holo aki a e nga o tau no fo ye pompong fo o ko ni ko tau ka o ki ai waka pe kina tula armari pe ne o ne a fia ai pompong ko ni mo ko le pe a ia I loto a kala ni pe foke a te fa malo ki te motol mo ka mai ke tau proklama ko ia pompong ni pe me he tapa pe o kolope ki fuka tongana pe ki Australia ka ma foke ki America pe ki Aotearoa I pongpongin fa malo atu ke motol mo tohi mai I tau Facebooka pe motol mo mea mai I tau radio I pongpongin tani ma hiva tolu AM tala manua toi pe ki ngai ngafa fatungia o fa hoko I he ahoko I

tūrau mo e pā ni rua ia o mai e kauhi wako ia a e punga o ne taka ia I he pongpongini. Pōkala mā hiwa kakala o e pongpong tōrna ki, pe mo e whainga māri e koia ngai popoa ki tala mono. Ko le tō tōnga o Aotearoa, koe whatungia mā au I he aho tōrna ki, pe mo e aho sāpate, taimi ono ki hong furma awa, koe ne kawenga ngā ue whaki ko la langa a e mo I kakato I a kalaisi. Lotonga mea mai whaki ki he pai whatungia o e aho ni, pe mo e loto manukau ia I he pongpongini. Tartale koe ke pōkalama koe au e ahoni pe whā mahalo atu. Kere mō tolu hondo, tartale ki mō tolu ki homo ngai lato whare I he pongpongini. A te tala monu ke ngai whatungia ko tō pe oe aho koe ni, ngā ue ka maha whoki a pina, pe pe whoki ki hatapa pe oe ngai whatungia o ku teu teu ki a he aho koe ni o whaki mō mao ka aho lere. O tonga mea mai ki tau pōkalama koe au oe hiwa kakala oe pongpong tōna ki, Ya mai fanga maria ko ia ngai popo ak tala monu ko telefoni ki fareni ko tolu fit fitu tani mahi va tolu. Tolu fit fitu tani mahi va tolu. Ke te koe fi whakao ko hao popo ak tala monu ki hanga I fatongia whakao ko hi ahoni a ta ia I he tau telefoni.

Ko te mi ko se mte ho ful ma u pe mi fitu he le to tonga wa te roa ta ni ma hi va to roi mt pong pong ini a fai va tonga fo ki a re ti o pe ma u ya to na ki me ho sa pa te ta mi ono ki on ful ma wa ka venga nga we ko la langa ai mo i ka kato ya klaisi pa to ki o fo a ki pe me ma lo lo po ku ma ri wa tu lo to me mai fo ki ta proclama ko ya o hi va ka kala pong pong to na ki pe fo ki fa nga ma ri ko ya ngai po pa ta la monu telefon ki fareni ko tolu fitu tani mahi wa tolu. Tolu fitu tani mahi wa tolu. Kei pefo ke ai tui ku wangurerei at pefa I fatungia ri to tonga wa te aroa ke te mou tolu mo mea mai hi pongpongini. Tauporo kalama foki, tautok mawai ki hoko ko I hangfur mawa I he ahoni. Watawangi pia ku ke mawfenga maari he tapa oi kolope ku ke mea mea I pongpongini. Tonga, Amerika, Australia, pe ki a te aroa. Amoha tapa pe, tatale ko ke proklama ko ia oi ahoni. Whatawangi pia ku tau wafo hake ki he aho whakakoloa koeni. Tau maua aho whiwhia. Ngai whatungi au te waki maki tau tolu I he ahoni.

tumia mai ke kauhiwa ko ia Club Mosmosi o Aotearoana no at foki e mau ko ia oe pongpongini. O tonga mea mai foki ke he tau proklama ko ia oe hiwa kakala oe pongpong tōna ki pepo ke whainga maari e ko ia ngahi popoaki talamonu oe pongpongini. Taonga pia kongorere atu e ngahi fasi ko ia ngahi hiwa tau manatu ke ai ki tonga ai ngahi hiwa tāpapa e ngahi punake pia mai ngahi whao o ku tau whiwhia e whanongo ke ai. Pea hofapeu kua ngore lea tue ngai hiwa kuia I he pongpongini pia maa ki Moutolu o ku ke mea mai I he reo tonga o Aotearoa pia mihe tapapeo e kolopee ka maa foki Aotearoani I he pongpongini te ae tae tale ki Moutolu mo e whatawangepe o ku mou maa o ka aholei I he ahoko ini.

0: Pai mei tomi te tahawalu ki he walu i he leite o tonga o Aotearoa i he pongpongini. Whatawan bea ku whenga maari e ai ahoni he ngai whatongi au te waki i he ahokoini mo toru mo toki ofo hake pe mehe maano loo i pōku mari o atu. O tonga mea mai ke polo kalama koi a leite o tonga o Aotearoa. Tahani mahi watolu e MK pongpongini. Wai pe ki na tula he pongpongini loto manukau ia o ku alo maari e pongpongkoini. Nyangu au au fia ka ku mama mai pe ai ahoni. Tui lawa le rei ngai whatongi a koe au te waki ki he ahoni lawa ke mo mea mai ai ki he tau porokalama koe au ku atu he pongpongi ni pe mo le te o tonga ia o Aotearoa. Ka kei tau ki wakayang mua ki telefonia pongpongi ni ki he tau tā koe ni ku taritari mai. Marae tau mai pongpongi ni?
1: Marae tau mai pongpongi ni?
0: I whewea ke whetu una he pongpongi koe ni?
1: Marae te tate kau e pokaan whakuofa.
0: Malo.
1: Itadu peo. Pamaro muke pide o niwa. Tabitu. Kutipia pe umape o ta family. A pide o niwa. Te nega te o fifia pe. Tamai mo kama koya. Mune ta pare. Pajakau. Kapate. O kama fa fofa. Tau maulotu ai peenye. Toto e fifia moka ba opa upai me moka unga ue. Ko te taa whaikau, nāpa nea so tau tātou ke toto pāka wala. Mātua ke imo i whaikau, e ne ki whaki i tapi, i whaki mua, tari pare vai vai whaikau, maro whaikau, opatu e kakoe, alo.
0: Malo apito e telefon mai pongpongini pe o falahe atu ke a koe he tō ngai mo uio ko ke ai falalo pe ke he iki fo malo a te falotolahe mai ke ngā oe pe o falahe atu ke a koe he ngai fatungi ai ahoni. Malo apito.
1: Malo.
0: Malo. Koe anko lau koe whenga maari e ia ku tau mau he pongpongini he o fai iki o fai kari tau tolu neo ngoe ngai whenga tāke he kehe oe mō i au tau iai, kako iai pē ai whalala pē mō i tui, tokoni mai a eki o whai e pē ho tau whakaroto lahi, pē a whai e pē ho tau whakaivia, ko ia koe ngahi aha au whanonga au tau whepaki mō ia, i he mō i koe au tau iai, pē a ko atu ai tala monu atu ki he matāpore koe ni, telefoni me ki whareni, pē a koe whengataa o i mō i au ne iai, tawang pē ki he uiwi, mas mas yo o tua ke fai to ni ai pe ko i he mohenga ko ia e fai ngata ia o to ai pe ha mo lele ka ma fo ki ha ngai ta po ki o fono nga ko ia o mo ia ku ia he lol to ngani pe mo e tala mo nu to pe ki ngai fa to ngia ko ia fo ka hoko a i he a hoko ni o fa pe ki ka mai e ki i he mo ui pe mo e fono nga a te hi ba ko ni pe ma ia.

0: mea mai a ke mau kui a pitu tau kai pe mai where a whi awha a ki I he le te o tonga o Aotearoa me tau taimi ko te tonu e walu ko tau e ngamari foki ke tau ngai ngongo kui a o e pongpongini.
1: Ko ngai ngongo a re te o tonga o Aotearoa.

0: Okay, me go to me wani ma ke hi ba ko fa mari ko ni tau ki afi mo ke la inde ki ana hi la kanu ngata ke ne mai tau nga hi to nga nga hi ngo ko ya oi pong pong ini ana maloi tau la ba ma pong pong ini
1: maloi ta ma pong pong ini fa ke ka ko le demo ke hu fa nga i fa tapu ka ta na ke ke ta wo ngo ngo e a to pule lu lu a valu ka to pa ne tu ma he ni sta ko ne to tai ono bo Saint Jones a nga hi liu ki fa ngo ta i nga hi mata ta hi ko ni i okalani o au ki koromendo. E tuk mai ikmi stau klahi ai whangota pe ku kamata ke wesia ai matatahi te koe lao koe niku fotu mai I he feitu hahake kona o kalani pe he ki he feitu hihifo o kawai a wai motu kona ko Waihiki Island pe a mo Koromendo. Aia o tuk mai kone tu ni koe mamaha kone a tahi mita e ua me I uta o ku ikai ke ngofua ke whai ai ha whangota pe a guiai ai ngahi. Fingota o ku osituku mai o ku ikai ki ngofua ke to o meitahi. Aia o ku tonu ke tau tokanga lahi ki heni o kia ngaiririu ki he lahi e to o maikoni o e maa solo. Pe mo ngahi fingota ke kehe itahi. Ka o ku kawai mo ngahi koloa koni I itahi o ku imatatahi. Kua tuku mai I eik minister Honorable St. Jones o ku osi tafakata puyen I hea walu kona o katopa. Pe o kia ihona ngahi makatunga o kataki a kau whangota ma kau tautai ma tātahi o whakatokanga I la o koe nihe ko uhinga o giai ai ngāhi makatūnga mo I moua a geto o ai ngāhi whingota koe ni meitahi. Ko lama pōki ai tuku mai koe ni o e lesisita koe ni ke whiriwhare a lea ta uni koe tāpuni koe lesisita I a walu koe no o katopa. O kamata ai whiriki mua I a wataha o katopa mei tu apure a ngā. Aia koe ki nau tolu a kau Nusila o ku nau permanent resident mo sitiseni o ku nau nofo I tua pure anga o ka pau ku nau resisita ki resisita fili e kamata e nau fili ki mua e awa taha kona o katopa. Ta puni a resisita ki resisita fili e awa wanima o katopa te kamata e fili fare area e awa ona o katopa o a watuai ki au fitua nove ma a yekwe afka o si e fili fare area. Tuk mai komtona fili o gai a tokanga o ku ke ihoko ke aipe a lau kilu at nau tolu o tika ke nau resisita ka whatokanga ke kainga ka ataki o kutapuni a resisita fili I e aho wanima kono o katopa pe ko ki nau tolu pe koe ni nau resisita ke nau kau I resisita fili ke fili fare areo ta unite nau lava kone o fili fare areo ka mata ia me aho wano o katopa ke aho fitu kone o nove ma. A ko tui koe o ngongo mahu inga pe ia I pungpungi ni ka inga ke tau whatokanga I ai mau inga e tau kau ki whiri whare a rea o e tau ni ai ako ki tau tau koto ape o nofo whonua pe mo sitseni I he whonua ni o ku lava mau ngai whakamatala koe ni me www.vote.nz malo mo mea mai kwa wanahi la kanungata ka mo mea
0: malo pito ana ki o mai konga koe o ngongo e pongpongi ni malo a pito koe ngai o ngongo ia kua lama lava ke mau mai pe me pureanga ma tau tolu I he pongpongi ni toenga e tau ngahengo koia oe ahoni.

0: tau tai mei kutemi te taha walu ki he hiwa i hele jo tonga wa te oro ape te tau wafe he ki kautaha ko ia a e Tanaka Cars ki a te witei kavoka ko ia ko e ngahe ngongorerei ko ia ko teu teu he kautaha pe mehi a te magdau tolu i he pongpongini te wita maloi tau lava maloi tau mai pongpongini
1: e ka umamu e tau mai pongpongini e a maloi lau maria hau e ki pa moirerei o tau kai nga tonga o no tope mo me mai ke tau polo kala mare tio he pong pong i toko naki ba mo sapa te ui ki ono koto ape tau fof tai beke o tua ko ui ko ne poka lao lao e fono nga nga pa tau tu ta mo ui ki he toko naki kono ua e hongo fulu i mahina o e tau koen ua tau rea pe o e pong pong i ni fes kau ko soka se tai pehe neo tau kau nga kau fukatahai ba mo e kawe nga folau e tau re tio ko e lalanga e mo ui kakato i a kakaisi I he whawhetā i he o tua o hui kone tauhi ofa ko whai mā tau rolu ka māso tau ngā he whāmiri o mō tau kāi ngā tonga hono ko tau pē whai ke ngā tape i Nusilani ka ko ngā utolu mea mai pia me ngā lua pē a tapa pē o e kolo pē ku ngā upea pē mbi ai tau whawhetā i pē he ofa pa mō tauhi ai o tua ko whai mā tau rolu ura ki pē ko whawho ngā tu e pūre ka umā e mō tuāni pa mō e toe ngā e kau ngā au e kau tahatāni ka kāsi pekoia kuilo ko tua sila o fa mo ui fa ma lo lo to honga ke tau kai nga tonga ke i o mi ho mo falala ba mo amanaki ta fa ki fa ka tau me alere ke mo tu ani pa mo ka ta hari ke fa fa tongi a ma ki mo to la ve pe mo tu ani ko ka wene u fulu tu pu fa fa tongi a ka ta hari pa ma ka community tonga a koe koe whamalo ia i he loto mpoku honga ia he kei omi o mou falala mou mou amanaki ki he motu ani pa mou kautahani ke whaifatongi a maa ki mou tolu i he tafaki o whakatau mea rene i he peki i mea si i oku whaikea ia i tokanga o i pongpongini i he tafaki o whakatau mea rene i tokoni peki o tau kāinga i he tafaki o whakatau mea rene ke whakasi isi a e whelere a ki mo e a more taimi o tau kāinga i he takai holo i he ngahi i a te i he whakasi o a ngai mea le a ko mea ko nina kurawe pe ki ai ki mua ka koi ngā ko e ne toutou hoko mai pepa ku whe mau pe ki ke o atu e whare i ko ni ko tau kāinga ki nau tolu ku wahe benefiti ange ko ngau tolo ku wahe pensioni ango me ko fa alave ki ki mua fa fikau ko nga hi wahe ia ko ni he taimi ki mua na e ko ko paro pare mai ki nga hi fai ne ko ya upe te income sa dai ne ngo ko te pensioni pe ko te benefit o ko ke panga ni mangi au o si mahino e ma o ke te me alere ana ka me nga finance ka ko e feri uri waki ko ya nga hilao e for one e tafaki o finance o ko wa ka tu unga ko ta na so ka ta ha e pension ya e motu a pe mo fine motu a o ka pe ke o ka ke ta mai e finance ya o ka ke na ma e na e affordability e tafaki e geno ka koe toko ni e motuani ki whakasi si i e whelere a ki mo he la ia o tau kāinga. Ki nau tolu ku nau i he tō unga koe ni. E saiang ke mō urak tala noa hange ko ki nau tolu ku ia e whānau o ngā au e full time. Ma ume nau license restricted pe full license. E whaingo fuang ke urak whai ha tala noa mo ki nau tolu. Ke nau toko ni ki e ngahi mātua. Peko toko ni ki hao toko ua, peko hao tuke fine, peko hao tunga ane, ki he tafaki o whakatau mea lere. Ka koe koe whare i peia e motu ani ki hotau kāinga, ke whakasi i si, he laia e osi e aho kakato, he takai holo he ngahi i ate, ka e osi koe ia he kaitari ia e finance, ai ki tuunga vāhenga o kumau pia me he wins, pia poe pe vahe pensioni o fe mau ke mau ha se ni ti ula se unga ke mau e affordability ka lava ke tari e ngai finance e no a koe koe kakato ngai kala noa koe ni fescau e a utonu mai ki hito asi la vesu ka mohui e toku pa kakato atu mea e ngai kala noa kotoa koe ni to hui be ke fokasi si ai hera ia ho tau kāinga I he whelere a ki holo I he ngahi kautaha I he whenga hano. Māko ki toko ni au whai ke halawe he pongpongi, ngahi mea lere ke heke he ui he ia teni, Franki kai ki wa au ke SUV, mea lere family, se a fitu se a walu o a au ke tapo o ke o ma o atuia pe me he kautahani, kako ea utonu hifo ke he pasila e po hamo ui, kate tato ki swak kakato pe me iai, au munga hi fie ma o maho tau kai ngatonga, I he ta whaaki o e whakatau me aru. Kambau e toi ia hamea, ta tok whakakato ia he polkala mahe tata hape o. Ia, tua sila anga maheni beo kia ia e motuani pa mga kautahani. Fika fitu nge au taha fitu e Great South Road I papa toi toi. Fitu taha fitu, Great South Road I papa toi toi. Fika telefoni I beko e ua fitu noa, wha noa, wha noa. Ua fitu noa, wha noa, wha noa. Eko fika to to o e motuani. Noa ua taha, taha fitu pa, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu pa, noa nima taha fitu. Tala munu watu peko tau kai ngā whaistau, he ngahi ngafa ngā ue a poin, poke mu mau ha aho ngā ue re rei, toki ia ha umea utoi, tato kipaka kato e pokala, ta polo kalama he taha taha apio. Mā loa au pito e mau whainga maarie, ko au te vita whakata I kabu, ko me kau taha taha ni kā kāsi, I papa toi toi. Maloho mumea mai ka mumea.
0: Maloho pito te vita, tala manua te kia patongia, tata pilonga te anai ane. Maloho

Tu mea mai fokia ki he ngongo leia pe me kauta kui a tan ka ka se pong pongini ala foki e fia oi ho fie mao kui a oi ngahi mea dele tu ta kia kubi ki a te vita I kabuka. Koe tau tai mi foki e pong pongini tu me te hongo fulu ki he hiva e le te otonga o a te raho ko hiva e fukau kua toa e tau tokoni koe a ki he mo ui lelei a koe pia manaki I he pong pongini a oku ke mao a o lelei pia tau inaisko toa pia he mo ui lelei Kua whakakoloa ki tau tolu he whanonga. Tala munua ki ngai ngapa whatongi ao e ahodi. Mō tolu toki ofa ke pe me he mālolo e pōko mariwatu te te uha o breakfast I e pongpongin. Mō tolu ko lavatu ki ngā aue. Ngai whatongi ao kotopi e ahoni. Tala munua tuki ai pe ki he ahoni ki ngai whatongi ao whakahoko I ahoni. Tawanga pe ke lava whakahoko lele ia I he tohoni ai ki tau tolu he eiki. Pamana toa pe whoke toka ngai kina pe whanonga koia I he hala. Pe ganga tai foki fa tokanga toi pe mo e fa manatu ai maluko ia o ki tahi e ngahi tonga ke ke ho fo nga nga ma ho inga pe tau hi e malu e mo ui I fo nga ko ia fai pe a kua tai tala monu ke ti moto mo kau mai ke he proklama ri teo tonga o a te wa tani ma hiva tolu e emu ki he pompong ini o fa pe ke hoko ngā hiva pe mo e ngai proklama ku atu ke toko ni atu ia pe ma au ke mea mai I he pongpongin ke tau polokalama ko ia oi ahoni.

0: Me whenga maria whoki o pongpongi ni ke tau proklama koia o i tokoni ki he mauirerei e via whoki a rei tio ke tau tali heni a whasi tali a uri ke tokoni mai pe maak tau tolu ki he proklama koia o i pongpongi ni. Whasi malo e tau lava, malo e tau maa pongpongi ni.
1: Malo e tau maa pongpongi
0: ni. Malo apito e kau mai ke proklama o pongpongi ni atma ki whenga maria koi ni ke whakahoko mai pe koi pe a mo e whatongia koia whakahoko.
1: Malo apito, kore ki mua ke ahoko atau ko korikere ku whangai pe whakatapu o se awhake atu mea reteo. Ko kui ngoa ko whakitari auri, ko whakakau ngā tamaki e whono he tawhaki ke family violence, pe tokoni ki ngā he family. I e kakai o kunau se ao moe pai ngata a moe ngā he palopalema ki e whau tamaki i api. Ko e tau e me walo e ku ngā oe e whono, kia ngana akura ki ngā oe ki ta whāke ko tokoni ki wahinga o kuna o Mateu Teo ki tuku e i whitapaka. Kia koe programa koe ni ko pama ko ngā tama ke i e whono ko koe ni programa fōu i a e ku koe ngā oe o kuma o whakahoko koe ngā oe whakatau taha pepe koe 1-on-1 ko tokoni e kakai o kuia i ngā i paroparema o ku whakahoko i he whamiri o ngā oe aki a e hautamaki pe ko e family violence. A ku tawanga maheni pe whoki ai ko e palopalema ko ni o ku hoko pe ia i tau community tonga pe ko hawhahinga community pe

0: Pefe, ai lava ko ia ki whai e toko ni ko ni ke nau tolu ko ia o ku nau hautamaki pe koe whakahoko e ngahi violence ko ia I he ngahi loto whare hoka family o ku ia mo whinga oe aki pe a mo e mo a ngai potu ngā ue ke nau lava whaka ilo at kati mo tolu ki nau tolu ko ia mo ua e whainga whangata to lai tuko e tau whahinga te tau tolu ko ki tau lava ilo ki ai kai anga pefe ai lava ko ia ki ilo I hataha o ku ne mo ua I he tunga ko ni pe a mo whakahoko ki ai ho mo toko ni
1: Malo, ko e fonga ngawe, ko mau fe ngawe aki, pe mo e ngai per ngawe a preanga, pe ko e kau polisi, ko e walge pirisone, pe ko correction, ko e kau e mo e MST, pe ko e proclama ko ni, ko e kai ke mau fonga malo I eta, pe o kuntari pe kapau pe o mo I eta, Kaike tau pe he peke he tangata pe kua whesine. Au kau e tō taka tau pe kapau pe o pe o ngohi o iai a palo parema. Ko tau tofu ko tuanga tau ngā whatonga ko ke tau lava ke tau rea a ke tā noa e ngai mea palo parema ko ni o koko. Tau pe he ko kaike o tau whakamā ke o ngā kua si o mai e kakaike. Ka kono mo ni ko e kau e se proclama ko ni he toko ni lirei o kutu tirawa pe o fetu taku mai pe ke fono o urei pe ka noa valo me au pe ko e ori tante tamba pe ko ka prao pe o ke dawa pe o rao ke website e fono o asi pe ai e nga he sakamantala fo a wabibiki I e proclama ko ni o furao e ko fetu taku mai pe e te mau fetu taku atu lewa e ko nga aue nga aue fratau tahape o tā noa pe, porala pe ke mau. Pe ngā ue ake mōki nāu tōru I he ofisi ngā ue, pe ko mau wā ua tōnu atu pe ki ho apina whanga, o whai e tāra noa. A ko ia.
0: Ia. Mā rapito e whasiki he whaumatala ko ia. Whewhe rewa, ai tūnga ko ia o I hautamaki, he anga ko ia mō wakai, ko I ngahi āhu ko I ni, tau pe peko ngahi āhu ko māma, ka ko kei hoko pe whoke whaingata ko I ni. Ko ha mo wanga mo fa fo fo ko ko albe ke to ko si an e pe ko fa ko tu tu ai tu nga ya ko ya ho ta maki I he nga hi family
1: malo be to ko ko pal pale mai ko ni ko e o ka ke ho lo be to ko no mo ni ko al ge o luna pe se ti ho ko mai pal pale mai ko ni e ta un ko la be ke ta ka wa ya ba bi nga hi family to nga ni silania e maalunga o pito he parupare magani. Ka koe angarewa e preanga o mai e toko ni goni unga koe ngā ue ki a maalu atu ke community hane, ka nbeko tau community tonga. Ura wa utonu atu ke whai e talatala noa. Ukei pe whuka amu o koe programa koni ne to kamata fo upe taun. Ka kuiai e maupalani te maua watu ke ngari community e ngā siaksi, ko ngā he kalapukawa tonga, ki whai ha talatala noa, ki ngā he tokoni, te maulawa whai atu, ki tau matakari tonga, ta te pete ngā he matakari ke. Ka ko parawale mā, o maalunga, o pita, o kake pe, o holo holo iski lau, ka ukau e tawa ulu, matakari tonga na to, he maalunga, he whai ngā parawale mā, ko ni, e ngā he rekoti, me ngā he, me he whakamaua ngā, tamo rekoti pe, statistika e pure ana.
0: Ia. Pe whenai, ai tōnga koia o e anga koia o e ngai mea kuni whakatupunga koia o e hautamaki. Ko lawe pe kehe pe ka ia ha ta wha ki te ke lawe wha maa popo mai ke lahi taha e ni hoko o makatunga pe me ia ha.
1: Malo. Ko e anga koe ni ngā o e aku ki e moko ngai tau ko ni e whono. Kula ke o maha ko tau ilo pe o tau kakai o kau e alo ka haolo o ia e whae ngā mea o ni whakatupu e parapare ma koe ni I api mua whamiri. Ae ku maalunga o pito e alo ka haolo e to kau e alo kau ai pe ma ai parapare ma pe koe ta e mahino to la e whoke o tau kakai o ku nau iki whonua mai me tonga. Te aku nau aku mai ki tonga ki Nusilani o keke he ai lao. Ai keke pe lao I tonga, ta keke pe lao mo e Nusilani. Ya, ko le va

0: sẽ bắt cái gọi là conflict ở học cái vấn này bảo bảo mà học cái gì ta đâu phải ta ta về để mua phải ta cái này hóa bị có phản nào ấy học cái cái mình học cái cái đó là cái nào tổ chức cái máy cái cái nào đi luôn cái nào đi luôn đấy là cái nó phô là ni mà nó lao tao ngày mai phải tông cái phải cái tala tala nó cái cái tổ chức phô máy mà học cái bảo bảo mà coi là e fra tutto una riparare ma i famili capire perché c'è un community
1: e fino a una cosa no fo per me tu una hangi con i che che tu una coloa perché che tu una fra pa anga ho coi che we si ai fra tutto una e una hi ho tamaki e una hi a people and we love che col caholo per me ta immagino che la o kawat che me ngai un mia che anga tau si ho fon one dia
0: Eh, okay, come on a bit loco ya. Quando noi hanno fatto hiki coloa, da quando mo ni ko tunga ai vahenga ma o ta kakai. Tora ta fo ke ta kakai ko ta minga o e na. Tunga vahenga ki ma o lan lan. E ho ko le na i par pare ma fo ka pa nga, ko fa ni jo problem ya pi. Kende we si ai na he se la wa ki mai. O veu veu a no foi família com na coisa que lá vá mas se a ngai se mau a fa nau da mo família cava vai mo ngai se mau a se si o cava pita e tunga o ia fa pa na fa no mi ca fo noa e ngai por pare ma o cohonia o ne janga o si a ngai família que ho coi e no sila malo
1: malo pito e fasi kapau e fano ma ta i he pongpongin yo ku a moa he tunga ko ia ko he tamak a ko ha fai nga fare te ke lava o fai ha popo ke ai a to ta ko ia me mai ke to ko ni a ki a pe ka nga tai ka ko si fa ki ki nga iola e ala ma u pe me ne fa ka hoko ai ho tamaki
0: malo ko he to ko ni pe ko ta o ka ka ia pe ko ta o ka tonga ko nei paru pare ma ko to ho ko o ko nei pena fonga ka ko e to ko nbeso ni asu ta ola ki pe ke faia ta la tara no e i ko tu ko pe ni fa me ni ko ta wanga pe ta tu po ke to ma tem ko to pe ko e si asi fo fo la sala ka ta wal te fa me ni ko ta la tara no an ai sale i ai ta ta ai ki pe ka wa pe ma si ni ki ko ma we nga ta ke se faia e se mai no a ki ta la tara no ya kapau gua ya ta ha fa no mai o fi ka mai e pol kala ma goni o gata be o fi pol kala ma goni o ka ki to ton o fe tu ta ki mai te ki fika no va no me a fo no pe ko e wes kai te fo no e ko fi tu ta ki mai pe ko e to ki o ya te ka kai mo na ta ri ta ri a tu le dei ko o kapau gua mai me a te o te to kan ki te na fa ko tu ya
1: Ete mau toki si tu takale ma tolu ke fai toko ni atu, ke mou toko. Malo. Fe fenda ai tunga koi ai ola homo ngā ue ku toko ni ku tau tae na whili koi ai toko ta.
0: Oia, malo, ko te hui mao ni nga opetoen. Koe nai parapare ma kato ape foki I kai ke tau lava ke tau whakamalo I a taha ke liri u. E ko palo pare mai a pai pe fili e toko ta. Ko tau ko mau fonga pe amato, ko mau meo fai ko whakahoko e ngā oi. Ka ke ngai tau ko ni ko pare whatongia ko e fono. Ko teo pe ki he, ko kau I ai pe e ola le lei whahinga. Ko rawa ke ni riwe na toanga mo ui, ni riwe na mo ui. O hoko lewa ke nao fiestia ngai nofo pa whamiri. Ya fiestia whanau. Ko ai ko nofo moni pe. O ko ta fili pe tanga ta fa fo tu tu
1: oia
0: ka ko pai pe nga we ka ko mo fa to mai de we te o la le nga we fai
1: malopito e fasi ki o mai fa matala ma huinga ko ia pong pongini ko pe he ia ko o se I nu ka va a ka va malo hi ho ta matakari he fo nuani ko ha we mama ko e ta we nga ia ko ni ka ku kai kai lava tu ai fefe nai ai tu nga ko ia o ifta paka ko nga ko nga e ta mo nga we kai haha o si o ki tunga ko ia o ifta paka ho tau matakari a kai nga tapi pasifiki ka be fu ke tau to kai nga tonga ke na ia ni ki holo holo ifo pe ku ke tu ma u pe tunga ko ia
0: ora pe to ko ko e ma ta paka ko ki ku tau i lo pe na na i no no a ko vi ke tau mo i ko e tunga ku ia ta ni ko ia ma ko e sabia mo mea ore anga nusila o kau e o tau kakai to ngā e maalunga taha e amata pakai e fonuan pia koe tau e ngahi tau lahe mne e punga o e aino e kakai ko tokoni ke tau kakai o kuyai pe ai holo e tuunga o e tapakaha tau kakai to ngā kata pe fito ki e maunga au e ufakau ko mongahi kalapu kawatonga tau ilo foki paupe ke koe kau inu kawaia koe pesete ki noa ke valnoa o pina toro tau kau atu he ngai kalapu o paupe ke nga o wistapaka aia na e pesi aia ngai tokoni nga au e asfono e ngai ta o mai kino wini o fai whakahoko e nga au e ngai kulupu koe ngai siasi paupe ke he tau kulupu ke he tau tupu e fai nga we lai pena e iai e ola lelei pao kuru kei tūnga maalunga i te e noko ni e whanoke kau kei fai pe whakahoko whoke ka koe no mo ni e ku kai ki te ngata pende i tapaka ka mahalo pe ku mea i te e ngai mea kano hoko ke hau e veiti u te hau e veiti pe a te palopare manu te lai anga te whitoka tau tau tupu ako ai pe tani me o si ai pe to kon ki to ko ista paga ka ka pe mo en ai fare o mai pe o no ai mo wi o ma o ho ko ti ra ka i ka wa ko na to lu o fram ke ta o fi ai ve pi na o no fo ke ka ko mai ve pi a o po na ke to ko ni ke i na to lu ko ista paga ke to ko ai ista paga pe a au le va ve pi o ai ka kai tō la haia nei kai ke nau te parana tōko, nau whakaonga, ka te rapito ke tau tupu mo e whanau ako. Aia ko te o lewa ko palopare ma lewa ia ko ko pao hanga noa hangana ke tiai. E toko ni, ke whinga ke ke ta ofia i tapaka, pe ta ofia pe mo vipi. Kau ko ko e kau e whanau e taki mua, a whae ngā hoi ko ja, o tau komuniti tonga ni Nusilani, pakao atu mo tau kari hamoa. Kori nga ala fuka fono uka ki pe kori nga ala pe ke tau matakari tonga. Kori nga ala ki kato ke pasiki pe kwa fai nga taha pe e lawa a ue pike e toko mi. Malo.
1: Malo apito e fasiki he lawe mek tabako ya. Kori taha fuki e palpare ma kuto fanga e mama tabaka kori nga koe. O si ilo pe o taha koto enu nua koe ya o if tabaka ka ku kei whakahoko pe fuki. O kei mai ni ihip tala loto ke ki nau tue lama ki nau tolu ke ta ofi na wifi ko ia ko hoko ia ko konga o e nau mo ui. Ka kanga mea ku ke lawe mai ke he aho ni ko e haa whahinga tokoni ko ia malawa ke muhanga o tohoa ki ai ha mo ui ke liliu o ua toi ifi pe mo ta ofi ke tuku ai mea ku kune pehe he kai ke malawa. Ka haa whahinga fonga ko ia ku ngawe ake.
0: Iyo, koe fonga ko umau ngawe e ki e fono o kumau e tu ta o kulawa pe o fai ngawe ta o ta pe koe ngawe tu ke kolupu. Koe o kai foka mea fai ngofua ke ke isi tapaka ha ta o e wanoa pea ke ngawe a ki pe a ngā he wike pe o osi. Koe mau fonga ngawe o kumau talatala noa mo kulupu ya wike e taha ua pe koe tolu. Ya lava lewa ke mau i lo i peko e toko fia au gusta paka i e kurupu ko dia. E mau kamata lewa e tau pe o kone fe maino ati pe mo i kurupu ke kamata e ngā ue. Ya lava lewa ke mau ai ha aho ko tau mu ane ko aho ia ke te lava e feina ke tuko e sta paka. E te mau fe ngā ue ati mo i kurupu ko dia e po i bui ke ono ke e valo. E kapau e awa tuti e wiki ono ke e valo ko dia kui a whahinga ko lawa o whakaholoholo. E kui a whahinga o koe anga koe whonga ngawe maunga waki mamu ilo pe wai pe o lalei. E o si a whahinga ko e nao lawa tuku. E kapaka. Ka e ka whainga koe me o kua te o whakaholoholo i sa kuia i te ea ngā au e tō nahi mi tini o lawa ke mō nao ea ke unei tala e lahi e kasa koe me koe kapo ni mono kusai ti e tino koe tangata kata ko mea ta tau pēn mō e ki mi tini o ke kao polisi o no teki koe alu ka holo he ala aia kua ma o ule e mea mi ti te o ko ma o nao ea ke se ma o nga au ne tala e koe mua hapo koe kata ni kou te ifta paka ai ui ai ngai kasta kona ke ke lawa se o sa mahe no e bako o nga tala e ngai kau research na na fuka hauko ai ai tere tura rafiri ke ngai nako ya pe a gu kangalewa e ka promono stai te o mau mau i fuka ngai o kaniko e o sima Kalau mesin gue ni, mana tala kayak lo yang mesin ni, mana tala pepe kau happy seti. Oh, kasta kau nak kau ya, kau tahu sih. Ayah kau wish kau tahu apa, kau mau test dia, mau kakak kau tahu kau macam. Aku tu ngau aku kerupuk, pepe kau tahu tak? Kalau pepe osi wish valu holo holo wifi nak kau, holo so pepe tu ngau main oleh aku kayak itu tebak. Eh, kayak nata pepe tu kau ni, wish ono, wish valu kau ya. Kapau kosi uti ono te uti valu o kuyai te whahinga te ke lava e tuka si tapaka. Te mau ke i whahako pe ngā oe ka oa ko nau. Au si e ka umua mo se ino ko nau roto ke tuko e si tapaka.
1: Ia, mā lo apita whasi ki he whamatala mahino ku whai toko ni ke ka ngui houtamaki ka ma i tapaka. Tu e mo tawha ki taha ngūhanga o toko ni I he mō whatongi a koe iak whakahoko mai pe me whono, koe iak o tau kāinga.
0: Mālo, pito, iho koe, koe whono whoki o koe iai pe ngāhi ta whaakie ke, o koe lawa e whae toko ni koe te o tau matakari i Pasiki. O koe e ngāhi kiri ni ke ai whono, o koe lere atu me o kalanini. Koe kiri ni koe ni, ui ai kau toketa, ui ai kau toketa atonga, koe kau ne tonga koe. Ai ko e kliniki e taha i Henderson, e mo e kliniki i Blockhouse Bay, e mo e kliniki i City, i Auckland City, pe ako e mo e kliniki i Manlewa. Au fōku ia i mo e tawhāki koni ki he nifo, ki he tentolo, toko ni ka tau kakai. E wai pe mo ngai uia i tawhāki ki he mental health, uia ko e Langiola, whae toko ni ki he kakai o kunau. Tā ngā pētā o whanate whatapu, wai ki hei kua mao mao ki ngā ata mai, te kua toko ni pē. Te wai mua e ta whāke ta ke whanaola, ku e kua whanaola, o toko ni ai ke whāmiri. Te a mua e, wai te mua e pachi ding toko ni ke eru, toko ni whakapaanga e whāmiri. Te wai te mua e mao whereoko, ai kua whereoko ni, u whai e toko ni atu ke nafo e whamiri ua e ngai puha mea kai o ko. Nia mo kako e taini mi gulo tonga ki tū whakatain pē kako e uilo kako e wawenu ai te te whakahoko atu e ngā ue me e whereko. Mā ko ia pē.
1: Malo, malo pito e whasi ki he whainga maari o ko tuku māku mā tolu he pongpongi ni ko e au pia ko wakai ki he taimi. Ka tuka te mo e whainga maari ko ni ki a te koe ko e ngā whamapova ke takitara noa ko e pongpongi ni ki e hau tamaki ka mā e tapaka. Pea pehe ka tinga nautolu koe aku na whanongo mai, a kai aha wha māpopo mai pe prokalama koe a pongpongini.
0: Malo, pito, loe, pehe ngau tuku ake prokalama koe. Koe rea pe ku atu, koe kawe whono he kakoni lahi ki he tau kakaitonga i Okalanin. Pea koe ngai se mau kotoa pe, e lawa pe, iei pe a whonga pe kua tawhaki te mau lawa tokoni atuai. O kua tā apito ke mō whetū taku me peke e ue te whika noa walume au ko. E koe website koe whono. O te wai ke ngahi toko ni te mawala hoko atu ki e tau kakai pasiki. Koe aho ni whoku koe aho whakawasia tau Fiji Language Week koe lea whawhiti. O kui menkuri ae kau ngā ue ai whono, ui ai e lori ai koe me he tentolo, toko ni ke nau tolu koe ke alupare ma te niko, e ui ai mo kau ne te una ufa hoko e huhu, e mea ke kepe, koe cheke e mo ulelei, kapate mo lava ki ai au whaia e ahon, tamago e fa ma bo pe ko e nai par pare ma ko to pe e la pe fa to koni ka ko pau ke fa ta la ta la no ke o ta apito e fo no ke mo fe tu tak mai e ko ha pe fa no par pare ma te ma fe nga pe to koni a tre ma uina na se ma o ta fa mi to ma lo apito
1: ma lo apito fa sta li auri ke to koni mai ke proklama e pong pong ini pe a ta la monua ke fo fa tongia fa mai pe mi fo no to ka ngai kina o ta ma ki pe mo ta pa ka e be fo ki ke toi ngai ngai fatongia e ahoni ka mai we ke ni ko ni ke fa ki ma ha au re pe ma lo e to kon mai tu ke pe fa nga mari e kau pe to e to kon mai pe ke tau polo kala ma lo apito
0: ma lo apito yeah.

0: Tau tai mi ko hafi ai hongo fulu I hele I te o tonga o Aotearoa. Le whenga maari ko ni tau ki hafi mo ki e kautaka ko ia ai ka for you. Kei fo ki a maki ke neo mai e taunga he ngongo ko lei ko ia I he polo kalama ko ia o pungpungin. Maki, malo e tau lava, malo e tau mai pungpungin.
1: Malo e tau mai pungpungin.
0: E vea ke pungpungin.
1: Paka pofa ta kotoa. Pa malo ki o toa ko lau ye tau sia mea ho a ofi o wike. Ane...
0: Tua te whenga maari ko ni maau ki ki o mai a ngahi ngongo ko ia maho tau ka inga. Ni pong pong ini pia mehi kautaha ai ka for you.
1: Malau ki toko e whenga maari ko lawa ki toko mei ka te au ke lawa ki o vahe vahe ato ai e kua aki ko ia o mao ngawe anga po koe malai ko lawa ki o yes tai mini mehi ka for you. So te ite o a oato a whao matala ki pong pong ini ko o ato a whao malau ki te mai wandi ko I ko te ofa te ngata ko lawa ki te o mai ai mo ui ki ta tolo ki ta usi me a fo fo ni ko e wa ki pe te wa to fo malo ki le tio tonga ko I ko se ma ri e la ko ki e wi ko si na la ki ma o sa ma o e ka kai po ngo fulu e la ki la wa se pa ki ya te
0: malo
1: ya ko e be fo fo la ko ki ma na na la ko ki wa ko me ki a sa ma to ngo fulu ko ni ko e ka pa ki fa no ngo ko ki pa no ngo mai tai mi ni ko me mau ingan ki e mau ia te tai tiki ko ono to ko ni e tau kakai how to fix the credit score eh nai ko I toko ni ma me hongo furu ko ni na lava ke bad credit pa na lava o lava ke mau toko ni pe na tolu si wikeni pe lava ke tari e nau bad ere ko ia I ko e kakai ko ni na lava ke pong tau tofo I saute some of them is from Whangare na lava ke nao mai mama ape me Whangare yet malamo ke mo a ko ni ak mo na ke la to lu ye fo nga ho no ko ni ki na to na ke ti ti a ko ye ka ka pa o ke to ki sa o me to ka o ko si ka ka to ta o ta ha mai na o no ho a o no fo ni si la di ka o ke ho passport a la si to nga po passport to nga te ma la vo to ko ni mo fa re iko la o ke pa ta o ke iko o se ka o aki mo ko ti ti ko me mo ina ko ko ti ti eh ko e bai me mau inga ni ke te mau tolu ko ko ni e toka kai ko ka pau ko fia mau han mau bea des bai unga finance tai mini we have about 155 minutes o lago ke mau ngau e fo ta mo mau tolu ki ono ko ko ni ko e toka kai I he e mau bea lere a interest rate ko e ka fo you pe ta ha I loto au te roa ka mata na interest rate me he hi fo o ni fitu nipa o ala ke o ngata pe I he o se te taha no he o se ke he wa o ni fitu nima o kamata me e interest rate o ngata I he paseti e taha no a hono a interest rate I he apalai ke finance and also ko apalai ke finance is zero deposit e ke iai hapa ana to tot ko e ko e mea mau inga ko ho credit ke maa ya fie mao ke mau tapau hao credit wiki saite mau toa ni ko au ke mawate whaelehi e te koe mahina e tolu, e te foki mai, e sai ho koe titi, ka lango lengo ke ai ho melele. Sai ka ngai pianere rau ke mau e tai titi, o ke mau SUV, se a lima, se a fitu, ka pe ho ki ku ke ngai berere a veni, candy vans, mau ho ki mau caravan, ka mata me se a hongo fulu ke se a tahaua, a pe ho ki ke he yuti, mau mo yuti ki he ka for you. Ko ia ka pau ke whanonga me pung pungini ka oku ke a fia maa wha melele ta ki whetu taki me tai mini o lo tonga lere mo promosini e sapate a wai tande o ko sapate te tapaiki o mo promosini pe ni ko a honi a pau te ki whetu taki me a honi pe a ke te mai o ko au na whanonga le ti o tonga e maa ufo referral o ka pau e tari ho apu ka pau pau ke maa umai whanonga mole
0: Koia.
1: Ta pau te fitu tak me a hone te mai o, no whanau hoi te tiohe a hone. Ta ko hui tala mai hoi ingoa, pa te tau whai ho application ni, ka pau e aku, e mao lengo ho wiso, se ungo mo pangai ta hase. Eh? O ka pau e aku e application ni. Koia. Koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, ta pau e tari ho fo ho hapo ki do pole ta ti pe ni leva be ai pa na ti mau eh ye tonga ko tope o te tatari mo me ai ke pau ya te e posila ko ya ko 298 o hiva valu creek south road manoreua te te ku taki mai ki he ku fika telefoni ko no awa ua ni ma valu ua o no ua tolu valu no awa ua ni ma valu ua o no ua tolu valu pe ke eke ki a maki
0: Malobito pofa. Malobito maki ke mai konga rocky of pongini ta to gi felonga ki of ki ta ta ha ye proklama ko ya horno fra o si ta proklama ya honi malobito.
1: Malobito.
0: Yo. Ko e ongongol re ya ko mai pe me ka ta ko ye ka fu yu. Mana tu I ko lava ko ye ka ta ta lani ki ai na ke fanongo e tu aki ko ni pe me re ti o tonga o de ro. Ange ke me lava ke maki katari ho o no ko ye ke me re pe ya ho referral. Kau bangai tahafi, waktu yang bermau.

Wa tonga mea mai whaki ki he poloklama ko ia ri tō tonga o Aotearoa, wa hoko atu ia I he ahoni ki he ongo fulmawa ia, ka venga ngā ue ke la langa mui kakato ia kalaisi, angi pe ko ia bumea I, ka whenga maari e whakoi ni ia, ka whenga maari ia o I tokoni he malai ko ia o Eako, pe a angi ko ia kumumea I, ko e lo tonga whaki e ku lo tonga tutuku a Eako I he lo tongani, I wike ko ia kumari watu, pe mo wikeni, tau whanau ma ki whenga maari e ke maalolo ki api e whenga ako ko ia o e whahe tau koe ni. Te teo ke hu mai ke whahe tau whaka osi, whakahoko ai e ngahi sivi pia mai ngahi whatungi a ko ia o e whanau ako. Ka huange pe ko ia kumo mea I ko e mau kei mau inga pe whoke a ko hi o tau ngahi aho koe ni ni ongo ku hake mai e ngahi whakalakalaka ko ia kumo mea pe ki ai AI ki he anga ko ia o tau fua whatungi a ko ia foke de ngai feu I pe ko ke mahu inga ya ko he ngai a ko ni ko ia ko malava pe he e ai ke to ko ni ata pe ye ngai fatongia o ko faka ko he ro tonga ni ka ko ha mai he tonga ko ia ko ta ia he ro tonga ni o ke mahu inga pe do pe a ko ia ki o ta fa hinga a ngi pe ko ia mo me ai ko to la he fononga mai pe me he o ta ki fonua pe me tonga ko ku mi haka ha urere yo fa na o ta la lo to ke ai to ko la he I he whanonga koe au I mo ui pia mo I ako, whakahoko I whanuan, ki he tofahala nei whai he tamai pia mo I whae, kumi whanua fo ou, ke maua I ha whakalaka I mo ui, tautua te fito ki he malae o e ako, ki he whanau maua kaha urerei I he mo ui, pia ko tōlahi e tau whanau, ko nau whakahoko whatungia, a ola lerei, a ngai whenga ko toa pia I he malae koe a o e ako, taimi koe na tau, I ho tau ki whanua I, na mahino pia ngai whamili, ana e nau lava ke nau tomounga I he mlae ako. Pea hange pe ko I ako mea I ko e makatounga foki a e ngai whamili pehe ko I ako I e nau mea ne ma oho nau ni ma ke fua aki a ako ko I a oi whanau ka ki he ngai ahoni. O ku ata e whanau pe ko I e whenga maari o e tokolahi o ngai whamili. Tato e fito ke hik whanua mai ki he ngai whanua muri. Whakahoko he whanau a e ako mohono tokonia ki nau tolu o tu mounga I e tokolahi e whanau I e ngai whenga ako kotoa pe. Pea I e ngai wike koni ku mari watu a tau mamata I ka ting nau tolu nei lava ma oho nau ngai whakailonga ako I e ngai malae kehe kehe o e ako I e whanuan. Pea ko e fie fie lahi o e ngai whamili ko I ako e lava he e tamasi pe ko e tahine pe ko e mokopuna o whakahoko a e whenga ako I e malae ko I a o e ako. Pea ki kai ngata pe he fie fia ko ia ai toko taha ako ka toi fie fia I fok pe mo e toi nga ko ia o e whamili. Tu ia ko e lava mea ai whanau o whaka fie fia I e tamai pe mo e whae mo e kui pe mo e whamili I he ngahi malai ke kehe ko ia o e ako. Pea kai ngata I fok ka kuhoko a e ako ke toi awe ai tō nga ko ia o e mauhanga aue to te rea ngai se ni te ala mao. Pea mei he malai ko ia o e a ko, ko ia ko e whenga na e whai, o lawa ke mao ha to, tohi whakamoni ako, pea toko ni a ia ki he anga ko ia tūnga whakavahenga, e la ala mao, o to te rea ngai me ha tūnga na e kai, te te lawa o au sia ka pau na e kai ke te au ki tūnga ko ia o e a ko. Ko ia o ke maho inga pe whoki, ai a ko I he rolo tongani, ke o tau whahinga pe o keipore I pe tau whanau a tupu. Ke mahu inga ia he ako, o arewa e mahu inga ia se niti ko ia mahu hini ma, ka e tokanga ki he ako ko ia he toile reangi ia ki he whanonga anga. Ka ke ngā tai whoki ka ko mahino mai pe I he tunga ko ia o he mālolo ko ia o he taimini, ko e whenga maari e o mai he mālolo e ako ke to e whai ae ako. Teo teo, ko he tono toi revise o e ngahi, ngahi ako kua whai, teo teo ki he ngahi sivi whaka osiko ia o e tau ni, I he mala e ako, pe o mahu inga I ki hori tei koe ni, ko e taimi o whafo o e atamai, taimi o e catch up wai o e ngahi homeweka, pe pe ke ngahi assignment, ka maa foki ai ako e ngahi reisoni, ko te wake atu o e sivi ko ia whaka osinga o e tau ni, pea ku tau talamonu pe ke he tau whanau I he teu teu o e whaitau whakaako whakaosiko ia o e tau ni. Tau ange ke whaitapo I kino ma whaitoko ni ai pe ki nau tolu I he ngai tunga ke he ko ia o e ako.
mahinga foke popo e tamai pe mai fae ki fa nau ye na wako wang e fenga mario ko na tol a ki space i api ki fae ai a ko pe o e fa ko fe mo ikina ye taimi o e tamasi i mo tahi ne ki nga himi a ke o e family pe ko fe ka u ki nga u pe ko fa ko ko nga fa tongi ai api ka wang ha ki fenga mario ki fa ko ko ai a ko mo te waki o e nga sibi ko mana ki ke hoko mai pe ka nga tai ka toi mahi nga pe foki ai fala to lahi o e fa nau pe mo to ko ni ma to a ki no fa ai o fa nau ki he ako i he fon wan pe foki ai fa mana tu ke fa nau ai mahu inga ko ia o ia ko te wa e va inga aki ai fa nga mari e ko ia o ku tau ma u inga i fon mo ri o tau ai ange ko e to lahi fa nau mo tau ki mo tu pe me tong ke ki na lava o fa ho ko nga ia ko pe hen ya ko ki nau ma o fenga mahari e ki nau i he fon wan fa ka hoko ai ai ako ka ki tau nga we ang au nga ke fenga mahari e ko ia ko mai ko ia i he holo tonga e holiday fa nau tala monu at ke tiku motolu i he ako pe fa malo ke fa nau ku nau lava me ai he mala e we ako nau hu mai ke nga we fa ko ngai fa tonga nga we ke ma o haseni toko ni au nau ngai family toko ni a ke kakai he ngai tau ke iu nau ma u pe ke mai fa nau hoko atu na wa ko ke ngai tu nga tu ma lu ngang fa ma lo mo tala mo nu atu ki he a ko e ke ma hoinga ia i he mala ko ni ke toko ni ke mo ui e fo nonga ta fa i ka nga ta pe mo i fa fu tu tu ka mo ui o fa mi li pe to ya o to i fo ki ki ha ka kai ke ko ya ke ngai i lo mo ngai ta ke ko ya o ku ma o e ta ma si pe mo ta hi ni a ko ko e fa lu fo fo ma lo at ke ka fa ya ko he toko ni popo ki he a ko pe ke fa na wa ko he ma ta ki o ya ko pe pe ke ngai fa mi li ko no popo ye fa na o ye ngai fe nga ko to pe o na fa ka ho ko

Tala monua tai pe foki ki he whanau ako kotoa pe, pea mo I kauwhai ako kotoa pe, I he whai tau a whaosiko ia o e ako, pea mo I te wa kia tukia hili e maalolo ko ia o e holiday koe ni, tau hei pe ke mo maua taimi I lelei, pea mo a ngai sivi, o ku lelei I hanga mai ko ia ki he kaha o, ko e mauinga ia o e ako, ko e tau tolu, I he tau lava mai ke whanua mori ku tau iai, toko ni aki ae mo ui whawhoi tui tui pepe hepoki ki he whamili hono kotoa.

0: roni I he malae o e ako.
1: Mālo e lau mali hoi ki mo tau kainga tonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko Lea Wakalatu, ko e kulele mai me lolo ahalae walu.
2: Pea ko maki kawhusi mei fo motu, pea ko ki maua pa me ka for you, pea ko e talanoa time. E Lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka for you.
1: Ia lai api te maunga he merere.
2: Ole ngonge, ko anai ngai merere lawa ki o mau me ka for you, Lea?
1: Mau ho sea wha, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
2: SUV, o wana. E hawe whee nei ke u whonga whee whee ke u mau SUV me ka for you.
1: Koe whangata abe ke iai ha valid ID, license, passporti, pia mo ngau tu mau hoa whanoa he wike.
2: Koe tika atu. Koe iai ka inga tonga, mo mea mai ka matongoni iki mo tolu, iai finance, ta iai ha paka tutongi po ka zero deposit. O le whangi lea?
1: Koe ha?
2: O tu e mo tu asilai whee ia?
1: Wahi wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
2: Pete ke fitu taki mai ka lea mo maki, e mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
1: O fatu.
2: O fatu.

kau hele sisi tak kau ya kefili. Okay, so kau mengahi diri for oh ya tu mai kefili kau ya wafi wano. Aya mahi no mai aku ikai ke toy lama atau hele sisi tak ihe ah fili hange kau tunga kau na tawanga mai kiai. Kau te kau kau ke hele sisi tak tu gelabat pi tak ke fari fili oh hele sisi tak pi aku ya pi te fili aipi. Aku ikai toy pehe tau kau ni ikai toy lama ya kita hele sisi tak ya fili. Aya kuliliu ai lao ki he fili pea oku ikai ke toi lava hale sisita pea mo fili I he aho te tau pe ko ia na tauanga maheni ki ai koi tūtūni ko ia pea mo liliu ko pau ke le sisita ai taha kotoa pe ke fili I he aho wanima ko ia o okatopa wafe wano kimua pea kamata ai fili ai koi le sisita ia ai taha kotoa pe kau ke fili he aho wanima ko ia o okatopa te lawa ki ai ki mo ai a pake toki kau ko ia ki fili. Ai a ku wesia I liu ko ini ko ia ko koi ko ia na e I kai de sisita ki mo ai he aho wanima ko ia o okatopa e more ai aho o whainga maari e ke kau ki fili ko ia he tau ni ka pau na I kai te kere sisita ho hingoa ki mo ai he aho wanima ko ia o okatopa watonga iangi ko o ka topa ni ene utau lo tonga ia ko ia I he ngahi I he aho ni pe ko ia ko ia ki aho ni ma ko inga tai a le sisita ka tō mu ia I pe mau mau re vai fili ko ia o tau teu whakau ko I he tau ni ko ia mau inga I ai whinga rewa ke le sisita ki mua I he aho ni ma ko ia o ka topa ka inga tai ko le sisita ko ia ki mua I awha ko ia o ka topa e mau rewa ha o kati ko e easy vote card ko e kati ko ni e whakawhaingo fua I akia a ho fili ai a ko asia e ngahi whaumatala whekau aki pia mō koe pe pe whoki ki he whitu ko ia te ke lava atu ki ai o fili ai I he nautolu ia ko osi resisita ki mua e hau wha ko ia o ka topa e ke I tali pe whoka resisita ko ia ki mua I he aho wanima o ka topa ka he kai ke makwai ha o easy vote kat ka ke maho kati au ia ko ia pete ke kau koe he mea o kui koe special vote ko ia ka pau te ke le sisita ki mua I ahua ni ma ko ia o ka topa ko ia koe kore ia kwhai mai I he potunga hawe ko ia o e komisani fili ko ia New Zealand ko ia kore tokoni ki he tau kai ngā pa mo tau community ai ke to whamanatu ai mahu inga o e le sisita ke kau ki he fili Ia whaka tau ni iheo ki tau tolu, koe ki tau fuku tokanga ki tau tolu, kei ki tau fuku mahau inga ia I he fili. Kau mahau inga ke whakaha I hore o, pia mo e tawha koe o ki pōpō ki ai. O ki kai koe whaianga maheni pē ki he ngahi pāti ko manako ki ai e tau ngahi kui, tamai mai whae, pia tau fili ta tau pē. Kau mahau inga ke tau lau e ngahi whakotu, pia mo ngahi palani koe ia o ko mai koe ia I he. E ngai pāti ke mātou ngai a e tau fili. Ko osi e kōnga e koia o e fili whakamatakari pē, pe ko e fili pē he mea ko tauanga maheni ki ai. Mahoenga ke lau a e ngai fili, e ko hangi e ko mō a mea ki ai. Ko o toko lahi fo ke ngai pāti kuna o tuku mai a ngai policy, tautu e fito ke kakai koia Pasifiki, wongo maari e pe aongo whakawhiwhia ki whanongo. Kau te mawinga pē ke te whae tokanga kina ki ngahi tunga ke ke. O e ngahi mea kuna whakotu mai pē ala toko ni ai ki tau tolu ai tau community. Ko ia mawinga e whamanatu ko ia o le sisita ke kau atu ai hore o pē amo whai tūtu ni ki he liu ko ia o e peko hafotu utu hapat po o ke ne hoko ko e pure anga I he kaha o ko ia o e tau whanonga. Mahoenga pito pefa manatu atu ki he ngai tūnga koe ku tawanga maheni ki ai kua heri lifu ou. He kai toi lama ki toi whai e tūnga koe a oto ki lavat pe ki he whare filio. Lesisita e pia fili ko pau ke whakahoko a ho lesisita ki mua. I he aho wanima koe a o katopa pia ka pau e tō mui ai. Pia e mau mau lewa ho fili koe a kute teu ki ai. Koe form lesisita ka pau ku ke whema ha form ha lava pe ke ke mau e formu ko ia pia me he komiti komisoni fili la pia ki whafonu online komiki ai e la vareke omi pia mo ngai sila

0: Maloi lau mali hoi ki mo tau kainga tonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko Lea Wakalatu, ko lele mai me lolo a halai walu.
1: Pea ko maki ka fusi me fo motu, pea ko ki maua pa me ka fo yu, pea ko e talanoa time. E Lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka fo yu.
0: Ia lahi apita mau ngai merere.
1: Ole ngonge, ka nai ngai merere lawa ke o mau me ka fo yu Lea?
0: Mau ho sea wha, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, o wana. E hawe whee nei ke o whonga whee ke o mau SUV me ka fo yu.
0: Koe whaingata abe ke iai ha valid ID, license, passporti, pia mo ngau tu mau hoa whanoa he wike.
1: Koe tika atu, koe iai ka ingatonga, mo mea mai ka matongo ni iki mo tolu, e finance, ta iai ha pakatutongi po ka zero deposit. Ole whangi, Lea?
0: Koe ha!
1: O tue mo tua silai fe ia.
0: Wahi wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pe tege si tutaki mai ka Lea mo maki, e mau telefoni ta fia mo hea, no valu ngeau, ua ua fitu, whahiva no valu.
0: O fatu.
2: Mahuinga foki he proklama ko ia o whakatau kei, manatu ko ia o e mahuinga o e whiri ko ia o e tauni, pea ko inga he whaunga whauf keini ko tau lawe ko ia kia i he pongpongini. Whamanatu pe foki, e lava pe foki ke resisita pe ko lava ho to e update ho o tunga ko ia ho pe pa whiri, i ha o a lava whakaho ko ia online, e he lava ke whakahoko ia online he pesi ko ia ai vauti ko ia Nusilani Electoral Commission lawa ke wakai ki ai o whai ai ha o lesisita ho hingoa pe ko ha o check ai tōnga ko ia ha o pepa pe nei o si lesisita ko iki mua pe utonu pe ngahi whakai kiki ko ia a ha o pepa whili mo te teo ko ia ki whili pe ko ha o lawa ke Whakaiki ke hau fia mau, ko hau telefoni pe ke henao telefoni ko ia noa walungiau, tolu ono, fitu ono, ni maono. Ko ia noa walungiau, tolu ono, fitu ono, ni maono. Pea lawa ke fitu taka nao tolu ke whakaiki ke ko ia fia mau ko ia ke lesisita pe pe foki a kapau ke ongo ia ko teke mau atu ho pepa ko ia kuanga maheni ke ono tofatu ko ia tia poha meili. Ka koe ngai whakatokanga ene o ko mai he whenga ki whalatolahi o tau matakari a e tau tupu pepe he whoki ke tiki tau tolu e community ko ia Pasifiki a e maho inga ko ia o e kauatu ki he whili ko ia o e tauni te uke whakaho ko ia i he awhitu ko ia o novema. Pea maho inga whoki he tunga ko ia ki whai ai e whai tau tuuni ki ha pati pe ko ha nihi ke nao whakaho ko e whatongia ko ia ko e tataki o e whanua i he ngai tau ko ia ka hoko mai. Ko e tau taimi pia ma le teo tonga o Aotearoa i he pongpongini o ko hawhene e hong furu mātaha i ho mō mea mai i he pongpongini. Whamaroat ke li motolu mō mea mai pe me i apina, pe pe ke motolu he ope, pe ake tau kauwhataha i he polo kalama ko ia o e ahoni.

tonga mea mai whoki ki he Reo Tonga o Aotearoa I he porokalama koe a oe Ahoni whamana toi pe whoki wakai ki Natula I he Ahoni o ko Aromaria lo to Manukau ku kamata ki ulo mai e la a teke ia tua e ngahi ao kai ha mai e la a oe Ahoni pia koe ahwau fawfain wakai ki he Akau koe ki nao Ngaue pia kumahino mai toka maari e pia Ahoni amanaki ki a Aholerei Nga hinga whawhatongia au whakaoko I Aoni, mo tolu mōwha ke pia mehe mālolo pōko mari watu, watu ki toa ki hinga oe, o e ngahi a pi, pia pia ke mo tolu mō lawa atu ki ngahi ngowe, o e kumala pia mehe ngahi ngāwe ko ia, pia ke mo tolu mō teu teu atu, kau atu ki ngahi ngāwe o e Aoni, mo ngahi whatongia au te wake a koe ni o a te talamono, ke rik mo tolu, whamanato e pia whake whunanga ki hala, mau inga ko ia, o e tauhi e malu pia mo e hao, Nau e ke reta koe a mea rere koe a koe ngahi maua hoko I a palaparema I a e whanonga mui whamiri koe a koe ngahi maua a mao he kaupolisi koe kai ke reta e whanau he whanonga ki. Pehwa ke whulawat koe a ki tahi mao inga koe a ke tui e ngahi vest koe a koe ngahi whakatamaki koe a kuala hoko a more e ngahi maui I he tōnga koe a taitokanga ke ngau e a ke ngahi mea malu I koe a koe a koe maui. Koe wakai bea ki Natula kou kamata ke hāmai ai māwhana ke mulawe mai ke tiktau tolu ai ki riwa e ane ongo ke mokomoko pe pouri ka ku tau fia ku tau ngoi bea ku ofi mai e māwhana pea kai ngatai ka koe teim po fia fokia lawa ke toi mawai pe mwe teimi lolo ai e aho lawa e fio hi family pe mwe lawa e ngai fitu keke vai a ahi ki ai koe a koe ki lolo ange aho I he aho kotoa pe. I he liriu koe ni he tautaimi, a tautaimi taha whukpea mō tonga I he ngai aho koe ni. Whamalat ke di mō tolu mō kau mai ki he tau prokalama pe mi he ope, mō tolu mō toi tohi mai o talamunu mai ki he ngā ue pe pe ke mō tolu mō mea mai pe he reitio, a tapa pe he kolope pe pe ki Aotearoa, mō tolu koe ia mō ahia mai e whanuani, pe me I tōporeanga, tau kau wataheni, Tau ngā bea ki hoko e ngahi ahoko e ni I kua ahwe fia mō lawa mai whakahoko ngahi whatongia. E mai te u whoki atu, hoko atu ai ngahi whatongia ko ia I whetu mō mea mai pia mea ai

O mana tuai be por kala fa tau ki ko ia pom pom ni ma winga ko ia tau de sita kau ki fili ko e tau tau pu e tawal ki wa fa ko peset pe ni matolu a na tolu fa na na de sita ki fili komenti ko e pasifiki peset pe val tolu o na tolu na kau ki fili na tau e ko mari wa tu fa mana tuai be foki a e ma winga ko ia de sita de sita ko e ki mo a fa ko ia ko topa mawai hau ki kati isi vote card e lava ki toi whaingo fuhai a hauro lava atumu ia ke fili ko si ai peo hingoa pia mwe ngai mea whamatala i ai fei tuku ia ke fili ai pia ka pau toki a resisita ki mo e a hau wanima ko ia kotopa e ke ki mao hau kati ka te laurewa motoru ia ko special vote pia whamanatu e pia foki ai kore toko ni koi ni a mahu inga ke uki atu a resista ke fili pe mo kau koia ke fili e whakau ko whoki a fili koia ta oni he aho fitu koia o novema a wafe wa no ia koe nautolo koe na wlav ke fili nautolo tawalu ke olunga tangata i fonua citizeni o Nusilani pe koe nofo fonua i heni a Nusilani o lahi hake i he mahina koia e hong fuluma awa e lava ke kau ia ke resista koia ke fili koe Watokanga pia ku mai mak tau tau le polukama ko ia oe whakatau kei ko ia oe pongpongini.

0: Palo lau mali hoi ki mo tau kai ngatonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko Lea Wakalatu, ko kulele mai me lolo ahalai walu.
1: Pea ko maki ka fusi me fo motu, pea ko ki maua pa me ka fo yu, pea ko e talanoa time. E Lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka fo yu.
0: Ia lai apita mau ngai merere.
1: Ole ngongi, ko anai ngai merere lawa ki o mau me ka fo yu Lea?
0: Mau ho sea fa, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, oh wana. E hawe fe nai ke u fonga fe fe ke u mau SUV me ka fo yu.
0: Koe whangata abe ke iai ha valid ID, license, passporti, pia mo ngau tu mau hoa whanoa he wike.
1: Koe tika atu. Koe iai ka ingatonga, mo mea mai ka matongoni iki mo tolu, i e finance, ta iai ha pakatutongi po ka zero deposit. Ole vangi, Lea?
0: Koe ha?
1: O tu e mo tu asilai fe ia.
0: Wahi Wawalu, Great South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pedenge si tutaki mai ka lea mo maki, ia mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
0: O fatu.
1: O fatu.

0: soma o pohota wike.
1: Programa foki e forma o pokoia hota wike. Ata tu IP telefoniki apina ka pau ki mea mai pung pungindi ki vahe vahe mai ha koloa mo ta paki o wike na ke inasia ke lava ke tau inasia pe mo hota ka nga i he pung pungin pe ata ia ia telefon mai he tolfit fitu tani mai va tolu tolfit fitu tani mai va tolu ki ha o fama popo e wike ko ia o e fononga anga ko ia o e wikeni pau na ia ha mea na ke fie fie ai me tongi ai ho loto ka ki ma ki vai vai mo ki tau tolu e aunga ki fononga pe wata ia i tol fitu tani mai va tolu telefon mai ki faren a fa ko mai e tau programa ko ia o e fa ma popo ko ia ho tau wiki ka de hiva ko ni pe ma au ke ke me mai ke tau programa ko ia o e pong pong ini

0: Malo la mali hoik mo tau kai nga tonga o roto au te aroa ko hoku hingoa ko lea wakalatu ko lele mai me lolo a halai walu.
1: Pea ko maki ka fusi me fo motu. Pea ko ki maua pa me ka for you. Pea ko e tala noa time. E lea. Ko fanma ngone ge ngai mere he ka for you.
0: Ia lahi apite mau ngai mere le.
1: Ole ngonge, ko anai ngai mere le lawa ke o mau me ka for you le.
0: Mau ho sea faa, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV o wana e hawe fe nei ke o fonga fe fe ke o mao SUV me ka for you
0: ko e whangata abe ke iai ha valid ID license, passporti pe mo ngau tu mao hoa whano he wike
1: ko e tika atu ko iai ka ingatonga mo mea mea ka matongo ni iki mo tolu e finance ta iai ha pakatutongi po ka zero deposit o le vangi lea
0: ko e ha
1: o tu e mo tu asilai fe ia
0: Wahi Wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pe tenge si tūtaki mai ka lea mo maki, ia mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
0: O fatu.
1: O fatu.

because pogi ya tau pro kala ma ko ya o e pong pong ini te mole te to nga o te ra fa ma lo la ya ke di motor ku dope na mo fra fi et ma tol ke mo nga la fare ta pe ama ya ni huna o me ke crossing ma pro kala ma ko ya o ya honi pe ata bi fo ke tala mo nu ke na no fa tu ya ko ya a prosi ya honi ke mo ma oi pe ha ahole re he na fa tongi o ya honi pe to fa fa fe mo to mo to me mai pe he time ta tau e ao a pong pongina pe fa ho ko e ta bul kala ma hen pe mo to to ma wa te wa e ka venga nga we ko la langa ai mo ka ka to ya klaisi pe fa tong pe na mo le re ya to e fa fa tongi o ya honi nga hi wa ka ma nga pul kala ma le ka ko tu ya honi pe mo tala mo no ai pe ke mo to pe a te hi wa ko ni fa sa ke ta pul kala ma ke te ko ke ka mai porque me ama que proclama que ia pombo ni fa sta que va coni hil coia tau foc mai va tau lotu tu cupa tau ma va ai e pombo ni

0: Alofa Lava, o le si'u fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
1: Sorry.